Ach ire tlama go XK FM ke mbambara ga go ketete na di marets bere go bore shere ma deram. United Christian Democratic Party in Northwest Kinga de sino gana ntlama e mukunda koro go se fir November ke go khomji shota go hiji a kare kare na wo sa kya de dam. Ku party ji ngo amok AA khajita magwade ji EFPA ACDPA tahono African Independent Congress go koroku ecu municipality ji ki khajita mate ogekim UCDP ACDP no AIC ta go yoika kha tindi tya a municipality ji Northwest ko ji ki wo no EFPA he go tema ko a wo bem Nkwena go do tesino hana mukunda ziki nkuriki go hasakara khe kuji awo gudam. Good partye hasi u kienkaunya ek uyate go ta ziki nkwen go jawa dati nga oji ike a unsi municipality tiji jawa tik eji tram. Partye nga tesino go che karakterwa I na kwen taha kwarasana kwenyate di nga o angomi dati Go park ji na jao ka huji che karakter wiko go kwen a jaro maidam. Good party si di secretaris general a Brett Heron atak uyati awasite tam jika koro kwi e Heron nga te sinu wakiri onja oji tamahanu an nga wate nu a huji tau di go sewa agau go aki te che akaitam. Heron nga te sinu ke he hurumende kao he se ko kwa tamahahi tako Antoni sa ana khuihi go ana mie go ferskona nge go khwena jao khwena tswa ga kwana ka we o go gana ke go hinya te go e a ku ike ke ma tswere go tinta ka to koma bosa si uma musi my maneng e si ka ham party si u e a ku ike ke ma tswere go tinta ka to koma bosa si uma musi my maneng e si ka ham party si u koroko ku e

0: Sjoegere oe gom ko boraim. Verenigde rugby kampioenskap weekie, Lions het kwaan saak, het kwaan tak wikat ee, sika hakwa wokeridzi awina ati, tamahano bull sit kwa, ok ee aninja tee team. Stoma sit kwa, Freda ha ui, sika Edinburgh hee ki, Scotland hee ki si ataka, si verloor na tee, Lions hee hakwa hee Ospreys hee Johannesburg hee ki, 35-19 ka wina ati, takon saak sit kwa Durban ki, 26-20 hee ka Leinster hee wina ati, No Bulls kwa Ireland ka sieko 26-22 ka Manchester se wo cricket itare team. Ach iribore ada teki ya akhire nge khabana ga tsubore te ke ke seng tsa mene ga ire ka magoyom.
1: Ach ngom dit kon 3 minute ne eskaif im den ngut dan kom met de flits doen om kom ons FM. Partai yang hewa United Christian Democracy Party di Norwesi Gatsugi da King Takeo Chalakin Ekstem Kekang Hwachi Ginov 4 ke November kwa ng takawachi ngang ya tundi gai kai hingga kwa ng kang ya seng pangang ngwa EFAP ICDP ke African Independent Congress Ekstem Kekang ke Municipality di Gan Gekwa Kwe ta yung wa UCDP ke ICDP ke IEC UC ng Gatsugi da seng ui ya tu kain ng ngwa pliki seng ke Municipality di ke Norwesi Kuna ta IFP ya ng he tonen ni ke gisa ko im khal ng gachu gita sang tego sika ng stena tu sang provincia ng si kresi ka ngkaw gachu jala u. Good party gachu ng yakach o ke chiu sika ng akunde sawa municipality tiki ngulim ng kang party gachu tu sang fay la khay tiki chiu si gachu gwin ngabi bungan khal ng ngkaw jala u ekwa ng ke kakko ke chiu sika ng kutkaw u. Good party ka sekretary sa ng Brett Horonek ngtang ngtake Verkiezen kan kan kwatsi ato jalak in et heron gatsu kan de gau sika ngia tu sing u kan he wa tu sing kan he kau gesporti kan ikun na gatsi kan ga kau idu kum jala ungo jala ko jala wa kwa ngta heron gatsu ngu ta ke ka wa tsi kan he gatsu a sing hang ngau sing gatsu geng gait kan de gau siya sing dati sa fersku nang ke tiu sika ng he ya tu o wa kwa ngi ka tesis kwa gait kami kwa ng. Lera ngaya busa wa momuse mameni ke kundan ke talaka ya kwa ke freestati kuna ke tabo mto mwakonga municipality ti gitsugi ya kon hayi plani sing mwakonga sing ta kong municipality ti ka ferendu na ngaya busa gitsugi hea jalaka egeste mkakang kwa tuchia kwa ngta mamana gitsugi ta kinka ngaya tabo disiko kisa busa ngaya kandidata ngaya bergermiestra kong mwakonga gitsugi ngkala ya kwa kwe ngawke tradisionela ki ngaya ing kisang gan-ganggir kagagi layer sing-sing ke jangun kakain tak ako ke tabong kukunang kanggo chiw sigang iplanisa ya tungkan wakto nga kwa ngungi fasi rugby for ina kang rugby kampiyon ni alayon sige saksi na haging ngungkang he bulsa ang gichu ke ngwaganika ang hisgiang ke layon sa ngichu vina kwa storm machine ke Friday good gichin ng Edinburgh ke Scotland kuna kang he katko jalata layon singa ang hea Ospreys ke Johannesburg kuna ke vina 35-19 ke saksi ke Durban ke 26-20 ke Leinster ganika ang da bullshit gitu gira sung Irlanda ke mkotka 26-23 ke ganika ang ke monster kunna kung mi nghe wa akhe fam kolang yang hakama niya kham sam kung nga SKFM.

0: affairs ga eteng tsetse go sa tloqa e ka go tlomtloma ga ti temati ku isa he tsane mtsona ta me he obscrefen ti temati ku isa vers 8 ga eti ku ye go no ak vers 8 ga siwa te tlonga te a tsa tsane mtsona ta me go a tse o sa tlom di ku ia ni te tsane mtswa si ya go tati ku te teki a tsone sikitsa dine tsa tsane mtswa re tsa qisa la go dine tsa tsane mtswa ta tsa anga sa go te tsane mtswa si e tse o sa kiri go a tsane mtswa si a tham dawe tsane mtswa si e tse o sa kiri da ta ma khane tsa hi a di go di kiri ta tsa tsane mko te go di a yo sa khong ta ma tsa hi ni te tsane mangi a ga ke me ka te a tsa manamboro ga ke he tsa mhi go te khona ana go ya anda satana mtsona ta kona satana mo khana mtuma nyama tengwa ga e ya ga mboronga go hetsa mo khone mboronga go ita ana go he ta mo khana ke ne mtsoma ya he ya go ntja o di satana mtsaka nya go di ya go kwa kwa ra go he ne fa ke tiqo no tum khoma a ke ne mtswasi ya go he ma he ya go ve ga bana ga mboronga a kona ke ne ama ga mkiti no am ga mke ne am ga mkiti ma ga a mboronga go si ane a go go he tsane a ya kham kitie kham mboronga go ane tswa go go ene khama khama tsane mtswasi ya go em khuma khabana ga abana go ene tsane mtswasi ka no tin ke tsego tin tsego ga nne kwana se ka ja kha su di kara tsane ma tsego tswe ka re te mana tsane mtswana no mana te ando go mtswana ta te ando go mate ana kwana satana mtswana ta ni satana mtswana a ja no ke he tsa mboronga ka ra go te khona tsane mtswana kwa a ja te khona ne tsum khuma a moti o tswa ka ra go nya go dima ama kunya go teacher ni manejane ga mkurina andi ga mtasina a ncama go amkoba teko tama a ncama go hambe o khoma ama dibe khane manejane go ne satana ga mna kuma ke he tsa mndoko go tsuenya kona temo satana ma teki khate go dire ke a khom ka yake temo teki khane mkhate go dire khum a khom ka yake satana ma ne ke he tete ga gwa tate te satana ja tsuite go kenya go go teta te khane mtswate satana ja se tsana ga gwa ta go ne satana mo go di ke he tsa mtham ke he tsa mshubu ka tsa hinya go tsa go go mahambe tsa tsama te kwenye ke satana ja tsa tsa tego khane mantsa tsa dino tse o sa khum a me gara kona khum ane khane mkhate tse o sa khum khane mantsa dino tsa ya ba go tsa hinya go be ke ya go tsa o sa khong ta mano ke ne mtswa tsa tsa a khong ja tsa tego ke ne mtse mo go ga tsa hin a khong go di hinya tsa ke ne mtse tsa a ba sana go tsa ke ne mtswa tsa khong a ne tsa tego tsa go be tsa a ke ne go tsa tega di a de me tabela tsa tse tego discord gore go tiko ai go da kwa go a go iko tsa ite kona go a ne ke a ne tsa ke hambre go tsa ke ne mtswa tsa khane mtswana tsa khane mja gcwa ka konye go teko kone tsa di o mkhoma gcwa ncimse ya tena mkhoma ke he tsa kha mgxedi kwa konye go kone tsuma ka e ga ke ane corona go e tsaiti kona ko e ane he kha mja ba di kona kha makonye ta kone ke he tse u sa ke go mbiri ha tsui ata me ga tsa ke he go e nye go kone hambe tsa koro ya go gona ndiro go anja tsa teko be kone a wa tsa go be tse u sa a o tse a go tsonga go ata me ga dino khum ane tsane mja tsuisa tesa kya go benye e kenye go ya go go tuna ka go jana na go dungwa teko a kwa go a kwa go tsa a ba kwa go tsa kwa go hiet ane tsa ka ya go ke he tsa mthi ya kona di ane re tsa tsane mtswana tsane ma tsa go roga go a tsa tsa tsuko be kona tsa tsane mja ga tekwe tsane mja te tse o sa tikuri to khum ta mano tsa o e ane a he a tsa tsa dinse a go tsa tsane mdino tsa tsane ma go ha kona tsa tswa ka ra go ikwe kona ga mate a ka ga mja di khwe na kham dino kham da masim ancama kwe kham khane ncama kwa kona te a te mtoma khane ma cewusa ncama kukwe khane ma ndukwe hambe te kham ke ja go ka tlo ka di yo a kham a te khong ka tlo ka da mate ncama ga tepo o tsinja sa ntla kwe te da mate a ta ga ikwe te ncama ku ncama kwa go tekwe kona di kham mate a ta a ka first tin ki te khane mtswano te ncama kukwe te sa tana mtswabe kona ke te ncama kukwe cha tsa tana ma ke he tsam tkhuiko ane ja tkhuiko ta gotlo tsam go sena matsa tkhuye go dine tsa a go tsa khane mtswabe tsa ndoko ane ja dine tsa a go tsa khane mtswabe khane mate kuro ga ndoko go ta mate ko nya go te u khwe kona ka ke ane te kuro na go kona ke te hinye go khane mkwe go di a te tuna ndoko te tuna atereko ta ma khane mate kya te ndoko ane ja tswa te ga mtswana te a tsa tana mtswana ke he tsam tuma ka ya ga go ane kuro na go mbo ga ra tsuiye go te teng e mako ro mo go tam te go hisa ta te khamien ska poki te mo nte te mo ago te khamien ska poki sna te go di ko tse o sa khong go te khamien ska poki nya mo go ta tsona sa sa mak a tsona makhe makhe tsona jwa makhe tsona gqedi kona kwe kona ya na mtu mo kana manda te e a te ko te i ba tsona tse ko mnya na go ta ha no a tsona te o a di te khani ko te a di ta ma te se be go ta ha te tsosa na go te ku ika sana te tsuya ga na ta hinya te ma te kaya te be go tsona te ke iye te mo ke na ma te nga ma te gram di tsoa Buruga go hinya gobe maragam tswabe khona buronga ja teko kone ga namtoma nyam oskaga buronga ji ancama khona buronga karacwe ikonya tswa akone ke teki twati acona tamaga temu a kwa kwe tet o aki teta ko teka tam ataga ira christen kudina ga na tamata karakonya ko te ankaiki aw kwa ko akwa ko tsonji a khara ko to khata khwe mu be khun kara to kuyeko to se ke nka ko mahambe to nyete go tsiki ke nka mahambe kuye ga meta i ankai ko ka to ding a singwa christen to kuri koma ama of kuri ma ama tamato akube khama to di aya kitinya khwe kwa ikara kham yaba ti kona ku insa kya kham ku yete go ditse mo to qeke ta to kya na akite akwa kwe tlo ga ta aza kya ni mtsona hinya go be ngabe kara tamatsa kara ku nya go te kona kana mtuma tsaka na kana mtuma tswana kana tswa kara ku nya mara satan mtsona kana mtuma nyam tsamkha borunga kara ku nya na mo khai kona ke kana borunga kara ku nya aja koro ku kara khwata akin te mu aku ka akite akwa ku ka tlo ga ta kuri ku tsao tamara tsao kya ni mo tlo tlo nga ma ti aki mte qiye ngo ferse te nga ma na tswete aja na ta ikwe kya ni mtswana ta ikwe satan ni tswata tsao tsui ga xa ke tama tsao ke khwakwe anwati tsao tsona nwa khwako ma anwati tsa abana ta tsona nwa kha tsuma khane ma di tsuna tsuma satana ma di satana ma kom kunya khwe ka ya kha nga ma khwe kona ke a kom kunya tsa mo tsa satana ma a kom ku tsa mo tsa khane ma kona khane ma di ngia vre nwa ti anja khwakwe a ke dite mo ti bena satana na no khane kha na ta a tenge kom asa kya tno te mo verseve ke ti ata tsem kara nwa khwe re khot aja ne khane mtsona ni satana kona tanta ile ta khwaku kona kite tse o shate ao nkwe te tika te mo asa na o te khane mkiti ta ma khate tita a kwa ko te ndo kwa ta te dire re te satana ja ti kona te a iku nyana ta te ndo kwa ta te dire a kwa ta te mo asa te expone a te mo asa ka de te ki ya te yerte Johannes 3 te tsem go a ka aja no mana satana na mana khane na ta kona te koro nce te tswano a te a ane ja dine te khwa nimja kona kya nimja tsatin tsa a go tsa ku i ane tsa tin dom ye tsem de tsa tsam tlom tsa ko te go tsa hinya tna tsa kham tswa be ta kham tsa nwa tama a kham ko te go tsa hinya tsa kham tswa kona a tsa kham ko te go tsa hinya tna ye tsam tloma e ya ga a tsa ka ya go ngam kom te kom tsa kuru sana go ya tama kham tsa tsa tino kham ko e te go tsa hinya go kham tsa di kona kham we sana a di kham tsa a ngam kona kham tsa di na kona kham ngam ku khoma Ata tum anama bene, nyama ko uven nam kwanta irita. Kona te ao treusa satanam ane satanama te undum sana ko te sa kyave am kumki, te kindama yere si kago bim kumki. Am kumata ayosa kewo ko te, cha jetere ko te, cha kango te, sa potu ko cha te, tem ane cha hinye te ko inkara. Tuna aku trago tuna singe ko winai ko tum koma sikai ko kwa kwa ko de tuna ko sit an ore ko tadi sikai ko de tuna je ko kara tait ko na ko kweve ko engara ko isika de tuna usomu ko takam kai ko de ko ngam ko de satana ma ata cha khom kara ko anja khel thuru na ko de ta ma hambe am cha ke si trago ra cha khiri uski khon ki am cha ko sna gu ko tsaita ko tago cha kha ko me go wetim ko ma ti tsu sa ja kara hite ti ja yata ke ane cha ta go go tsa tsu sa o khiri o khon cha uogo akone ke hay kham tsam khay kham tsa tsa o kate kham ana khata khere o ya no kham tsuya tebe ndi kham tswa kwe se tebe akone ke ke hetsa msa tana ti ye tswa di kya a khu ane tsa tswi ke ya nkara ko te ku tswa to kya ne mtona wa khoro ko te ko kham tsa guru na ko ti ya kara ko te ko kone ke kya ne mja te a khu ane tsa kha tena a a khu ane tsa te ko tsa ki ya ke khu e kwe sana kha tsa ki ya go ke tsam khwe di tsa go kara ko iko khu kara tswi te ndo ndo sana te tsa ki ya no aku a seta ko jara na ko teng tshane mkyati anja khumo tuna tsak anyago yengande ha a o ngande ha khumo kala nya ha ya mata ma kya ha ha kuino ha ara go go teha ta kui a kui je ta mano nde u dire kam na u dire im ye to khae tshane mjak kui ti om tsak ke tsau ko ma tsak ko ro khae tum se ndo go na wa tsa hi ka gore ni tum di shomo go ta kam ka tsa a ja ga te a tshane mane ja ga mane tsak tsau di ko nya ke sitie go ga ma tsa tsau ka go a ga mtsama yana tsa ga mtswa se ga ti tsiki di platfinden getting a sakyata ko he tio te ku as christen te te kyane mtswa si khotana te a go e kyane ma te ja di se a yo sa tuna te ja go kara ku ye ko te ke he ku ndoro ko te ya mako te ri tswa a te si a wa te ta ku ko no ama kwe khata ta ma kyen kara sina kai ku tsho am ko bana tam kara ku i khati am di ka wa ta ma kyen ere tota tuna tsa siye bona khama tsa khong kara se kuye go tamana tsa se kuye go kuye ye he mkhoma tsa karaka ntati mkhoma i kara ga mkhoma tamana tie ya tsa kara kwat kuyati kikuma kweza kiati. Natangi ya misa natreta. Ata te wina kwe. Te keusa wina kwe jaku hee. Chaka haka. Te kwa wana ikwe chaka sika jaku hee. Te jaku hee kawana si keuka kwewe. Tako mua atuina kwewe. Te buro nako tamaye. Te tseri kwe. Te uchaka sika. Kya nimi teki kago sika. Kami kwa te kwane te. Kama te nga te kwana kuriwa siki tiniki. Ata te ngam kukwe. Kami tona ngam kukwe na kwana kami ki alkwene tenu ngam kukwe. Kami tasip ngam kukwe. Kye hema, chem tasip amia tebe cha konsi tuwa maa. Of cha konsi tuwa naa. Cha mwa te kwena cha utasina. Anza kye hema cha ki amburu nga kota mtama cha tasi kha. Kami kwenye sike cha tenu. Ata akuna cha kye hinta waka kwa. Cha ki aru akuna. Shanghe kama kwa. Te kwen kara kui kukwena hiya kutenu. Mta kukwena te amuwa kwa. Kya nimu khamja ya gori. Te kuna ki ane cha waka kui kukwena tenu. Te di ante tuwana nako kukwena seka. Ayik ama kwa kaya kwa kutekte ahe kawute te kya niko tano kukuna tama yago. Te anecha waka kui kuno kuno kuno kukuna te choka te kya niko usikana ajire kujite di. Wana te kawute be ngamko ngamko yu kama mkona kuna se kunye kare kute kama ngamko kumzata tino. Sa kawuko chata maza ngamko kuta. Kwa na kya nimte jawate ngamko kuma te mtoma. Tem kong kita wogo we kui kanga tama do kuku ta darasane o kiani ma ngam kuku niam tamra ngam kuku kiani ma tate tuwa mana kata ha kui kite koma kwa tem do kum te ya kome kwa na te kumbere ha niam o kaka kiani ma kui kuku ta te kumbere ha satan mte koma kwa na versiwe kite kome kwa na kiani ma kau se ngam kuku tate ana kata kwa na kiani ma te kau se ngam kuku mzati te tama te kau te ngam kuku eno tu na tama mungo kute ngam kuku kwa kwa na ngam kuku mzati te te kui anaja corona kwa chaka anaja
1: Amen. Ta te koma te ya marindumba khasu anisinza swere manaha go kyanim dikuya an kara dangi ha kuya ya te ki khadu ha kharave mara kyanim kwana sika te wo han tsan kara ha kiti dangi ate ya vat ata khwano tsam chansa a te koma go marisi kwana te ya tiyam

Nega ire tlamma go a XK FMK bori e shura ma tera marats berehom. Ete koma bosa parte isu ma musi mai mane ezika ham parte isu koroko kuye frista tiki tabanju mangao municipalite tiki shurika agwem. Mangao kuye kahe firen tuandak municipalite tijiki boso asi ngonyam kakasi umukunda koroko kuyiki te gwikim. My name is Kokungwe Thabo Diseko bosa siki corona huitima go burger mister siego tamanga unge anakoro ko winanu tinu acha te ai kwa gwe tradisi na kereka o kwa se tahonu kwense tabanchu kwense tamanu tai kujete higwe nyehe Mozambique ka a unkwe a khoi ko kyanwa huiti o muteto mukoti jawa atie ko hinya deta moshobota kitu singodwana kimpomalanga ki Nuka kujitamahanu ngo chochin grupu ji ngwe o muteto mukoti kukwase ngo mahoye jiki tesenta tema. Polisa na nga disininyehe kukwose na ti ngo operasi vala umgodi ya khante jaroti nika. Tsa mkwe di choro ngye tive kikiskuman sklofu ani tu si enfirda mga aki kukwose na ti ang akujinga akim. Nkwe kwa sawa kwa khauti a antunduk enga ojimbombela si ujiki. No matskape ye enfir kwa nge o dawe manda kohe Trans African Concession nga desinu an tse unisaha akujitom yo dawe e kungu tsam kwa ege khana kia mwati ka akujitwa ngo akingye te hutu jiki ngo hukawa kwa ke kwa inyo. Faifu di kwe a kho sena wati disela di cha mborunga plasi Modder Fontaine ki Alan Ridge ki Freestad Mukunda ikim. Polisa kwe ma kwe a palisa tabana nga desinu Polisan a kwe kwe a karati plasi ki a timborunga hisena detam. Mborunga kwe kwa ngo buru kwa kwa kwa kwa anja oe ki ngo shikwa kia mana kho ti. No polisan a ngo ndiniji hona litere kweji disele ti a hutu a kwe kwa shiki wo tim. Tabana nga desino sesa kuji kawana hii tiji. Polisan a dri mborunga kwe kwa kwa uwa ti no a kwa u shika wadendal zaresi shidi hofo kwa iki tegwem. Borishi u kherewem. Amina jemen kwena nga atisino kana ngo karoti hauti auna a tseo dropa isana kim. Hauti ngrupo ya uka tseyesi ka bomba ji a te ko aram kotaki te oli nga oe tu si tseo dropa isa Saudi Arabia si riati ki karoti ngo hakwa nga adikwano ngo nga a Saudi si u ngo te ko si tseo dropa isa Saudi Arabia si riati ki karoti Go hakwa nga adikwano ngo nga Saudi si u ngo teko chek ama adikwana ki jemene

ya ko ke Freestata ke thabamchu ke ya mokha municipality ti takango mokha ngitsu ke da singe municipality ti ke ya firin tinda ngbusha gani khona ngitsu tu qaqa singe kwe mameni ngitsu ke da singta thabo disiko ngha busha ke bergamis gani da mokha ngitsu ke da sing da sauna kwe da ja kwe di ke da tsingo tradisi ka ke inga vinela gandu da dilaka le ke sing ke jangu ka tanga kuna ke thabo khukuna Mozambique ni khas ke ngoding amagandia ka se unang noi ke main kasang kang hek kwai ka ki masha poto go ndwane ke Mpumalanga kuna ta thako je ngi ngale ngi ke kwa ngi main ka ki ngi police kuna ta police ke sisi ti thoni khain ski ngi inga thu ka ngi ka ngi ka ngi ta gwe ki ke police ke ski kwa ki ka ga ki operasi walang gungodi ingi sing ta ti thwa chang ngi du ti si una vega ngi skuman tluf kani kuna ki enfir kuna ki kwa ngi chosi singi he ya gu dia mandi kwa gu kau singi kau ti kau ngum ngi ka ngum bele kuna ki kwa ngi damaska pa yang enfiri ke yang ngum kwe trans african konsisina ngi tu gi ta tisa ki pata kaskin am kan ka ngi kaku tuang na kamo ka kwa ti kwa ki fa ifing mirin amakan dia ki tsak tak tak ngun sa plaza a modern fontaine kuna ki al rich ki fresati pulisa ki ngus kwa ngapalesa ta pane ki ten take kawa chaka ng hiske sing ki kun sa makwa plasi ki makwa kun ga ing kho kas ngo gchu nan noi kang police ge chu nan noi ge lik kalo ng he I ge kho ge diesel tin kang ga honor liter he diesel ge chak ga kontra ta ba ne ge kun tan ge onar su ge tin police o ti tro drink ka san kun kura kham ti sa u ru ma ya ge o jen dalers ki ho fu gang da sa kang mun kun la ng ki fa si tropeyang yemen take tragojen ya hoti kani kuna ke ustad ngwa sanai da hoti khrupu in hake balistin kani kuna ke tkhako ke dila he aram ko ke olifosite kani kuna ke stata nga saudi arabi yitna gita tkhako kamon ke kani ka nge kwa nta saudi ke ya dila mya kus gita kwa ke jamen kuna im abombang wasit ko kon ta jemani kun ya kon ke you like kuna ke ko ngsingin nga ha ko jene kulak dane ka ang khame ko ta ka ching nga ngang nga thon ma thamo ga ngul nga ang khabi kon meni refam kulak kama ya fun jom kon SKFM

Qu'est-ce que tu as metté mon outinet à ma co, comme Hamanite sang, j'ai carahuara donertin seven, on y a fm kino, timbamara haudex carm tiguna, Hanaradius a sonda hang e kitty rotat ya cricket in anti, Christina soti to se tait aequati prohamem, kwan kwe hasangata meeting le se koyams na huahan, totis ya kuherisa hine, ya frit ama de kwaham. Nu ya Afrika borite se ko te kro ko mo go borisu ngoro ki frowan khalof tamet programme at kam skema ko ti se da to darana ay kom to ti se ko khere go to Afrika to Afrika khamin skap ni tamet programme kro ko em at kam skema ko ti se da to darana ay go to ti se ko khere ya gom yen iret amate ko ha kam ska to ti se ko hotan am tsum tsetse ka sonda khang e ki te motio radio zi am gore na go ata kwa manate tia tse tsirita no nte mo nyam ka sonda gengwe hengo oktober en kwem ke te ya go ai go tswa teng an tsonsa tse ka nyam ka sonda gengwe nyam ka ngwe maham nga kona ke di do ka te hito te mo oktober en kwem te a ba sia ma te rosin kwa ngwe ka sonda gengwe nyam ka ngwe maham nga kona ke di do ka te hito te mo oktober en kwem te a ba sia ma te rosin kwa ngwe ma te a ro

0: Yalfire Klamokwa Exka FMK Bore Shurama Dera Marats Berehum. Sa a ti nga o di kap stati si di an kama vye ke ki ngo kia wingwe di kote metro si departement de sa na chumbushu kwe jao di ahinya gwe ma. Aki jao di kunka e gwe ngo paipi di uchinja he ngo paipi di kai kwa te ki ngo che e di nga o di kiri kara e he da ko shesha e kumu isa ma ki sa di che e de dam. Nga o di sa mbro nga wo go di ku anigia ma Woodstock si ma Strand hono Grassy Park Tahono tia nga oje Helderberg aninja tijim. Tuetue ten kwena ngakwe jit unwi kotien hii temboronga siki. Kempten paka si polisi stasi ekruleni sika tuetue nga kukunga kushin aa karati. Ngo polisa na ngakwe jia kuhusha kawa itama. Ngikikunga ti tuetue kwena mbaskuro kakungu kwena tahono te maati na kerekaji na organisasi jia. Wika ngayi sika tamshi khana kia tikhujiwe e polisa mberewa yiki sikaratima. Ntuitui ya hisi na te 12 di dhakwe a ekurule niki yuli mkinyama yik eka ngo unwinu churo asini giyama hui titi mboronga sikim. Akhti nkwiri ngye ukwe a mfwele niki siye ki Glen Beach si de comes by ki kapstati ki si barana ti a se cha ajera kwa ti da kom di aam atubu aninja cha kwarati ki ngo maidens kofu aninjam. Kuya maate kwe a siye ki kongwa te kono kawa kong au kwen a Craig Lembenen. Tia ngo jao au ji kyaro iti ngo amgi uma asik yao sam. Nise amaka siye o kina sa anigyam za gyawe di tamaha no am choro itama wo sana tebe tamaha no gwanao nisika di ta am gyawe tema. Borisiu Heruema. Polisa na malamulele kwenye Limpopo ki siwe di mboronga kwe hoko kia wati ngo o lesenji te anu kawa ato kiwe iti kima. Mboronga kwe kwa kuri aderta hakinyam na 45 hakasi kwe kwa makumeke takiti lukasi kihose na tim. Polisa na nga adisenu kwe kwa ngo sikwe ate kakaya iya ko chaasa huo aplani na kutaye kwa teyo ngo sikwe kwe uwa huyo ato kwe iti kima. Atwa kibere ha kaika kwe kiki tegwe ma. Yalfiri bore atate kekhere nge, hawana hatu bore te kekego XK FMK, chao si kakama yen ire kama huyum.
1: Yalu namte kondrimante na XK FM rengamuitang oamen ante flit sinungde. Guge ganiga ki kapsa te kuna ki viki chwanga sen geta kamsang uge metro ti departamenta ng wa guge ang hea katsaku hana bunga sen ke paipi sanggit o sen geta tina ngumjala utina tuchi uwa ta gani kakatwe kali kama kwe ki guge kula wa Woodstock strand ke Grassy Park kuna daka usika ang stena ng hejal bera kuna dao jala uum. Tuitui ki kwe ki ganiga ang sen geta sen dal gul kama ki kadamis kwen on ganiga ki kapton pa kuna ki polis tasi ki gurleni ke polisa kuna ki kawsi sen geta tisa ki polisa ku yunga. Yingi kris kelitaten ngi chugi rekta hoy twita ger ka kaugi usinga ni rekhir on sasi yusha guli kama khu ta ta ka khu kama khu ta police sasi ka yi gang ta na brief ta ka wachi asa hangi dami to alfing ki kaugi leni kuna ngi ngan julai ka chwan 18 yare out ki 10 yare mfen leni ki kani kama khalunga nghe wa Glen Beach ki cups by ki cups kuna ka singe kamsang ki chi khwang ngi ke na dan ka ngi tutta ka ka nghe gu ki kong ko ngi Biden Cove kuna ngi chi ka national ma khalunga dum ko Greg Lebanon ki kingdan ngi ki chi khwa ying he ki ke sing da wa gamang teni gi da tu da yangung ngi na ma khalunga kani kuna ta steni gi da tu kama ko kingdan ngi ki chi khwa ying he ki ke sing da wa gamang teni gi da tu da yangung ngi na ma khalunga kani kuna ta steni gi da tu kama ko kwa

Kuskatsame yaufek amakoni han 40 minute zyangye kra khwara doner 107 oni re fm kin sundan ege de de hortan de tya cecirin de ko mate auna tsane de tsiya mako anka de ons gaan huis toe tam programme nge he froon geloof te mete se ko yams na khwata han se kin di do ka de preking zitama de mu de tya cecirin zit anqoni sa tsoni sa qhom ma kwane ki nge nyam ka sonda khaite mu kan october ngwem ke no hito te mu te ansi kuye bible ska ti he tsoni sa qhom ko khangye ate u kunzi ki te mu wa kote mu te guya te ke kwana nzi te tsoni sa tsoni sa khawa ko kwane do e te di khate ka te kuye te kuma ko zao ka te kezi tansi tinzi program ki te ti ake krente ko mate nge frowan khlof ta met program se ko yams na fata ha nuk aisika temo kanu tin khamani teze e ya khwango se ko khiri sahiem 12 rek amote kwa ti normal programme a tsamske makoti seta to darana a go nti do ka tem ke tsam kai ko zikite avasika kwa ko programme kuro kwe ehem ntemo kanu te u tswana nci ya madevi ke wa khasuri sika khos na ko sieti kwa kham ti do ka re tsone sa tsai ko zu kunwa go sure za wa di anyanza avasi a ntsam zika ke go zu yo ka te tsa ka ta tim na te a ka te te u kwana khuri o kwarta la nne fir ka kwe sure si ka khos na ko si re tsam zika za u zi tsone sa te khom kara kunwa go ga avasi a ga go si ta te fra a matrikulan de nam te mo ka no october en go em ke gana o khuri o tsan ko nyama ko te gara go kwa ham ta kuro program ki anzi tsai ko zite te ai ko kwa go zito ti sia ko khiria go yen irek amat kwa ham akam sika to ti sia ko khotam

Eske xame 12 ek amako dri xamani tezi angi kara kwa programme ni xamin skap ni stami tezi ko yam sna kwa ha ngos ya ko khiri sahiye in irek amati kwa ha no programme kiti ya ko zite mo te kai kwa ko mi ya ten sonda kha e kwa na zika na ve ke si khiri o te mo ka ten te ya ro pata xam ziki te nge ko ans u kwa ve ke yama ten xam zika kha nge ati avasi ko ke ko yo kam atse ka re tsam ska teki kana go be khoma na abase go te kung tate nga o tsika kung he miya te zao o tsi ven kasen o nga o tangye ate ntsam ska ka ke go yo ka atse ka re tsam ska teki an tsun sa subo go go tsu o hnya te o tsi u sika no te mu ka no ntsi tsam si te an ka te ke go yo ka te tse ka ra mata te fra al te kana sure ka khu sna go sa hnya te nam ndi do ka te dance ta han e ki te kana sure si ka wana kusna kusia tindri ka sorry firika kwartal ngete mu kan tenu kro kwartal ma kona ki kro kwartal am tsun sakiri zao zite u kona site zarok aya gozi kai kuna seta ng kona ki hiti ote avasika na koke khuzio katetsa katatim kuna ti do karete u kona tsun sa aya gozi kai kuna seta ng kona ki hiti ote avasika na koke khuzio katetsa katatim kuna ti do karete u kona tsun sa sa wotin se

tan retive tamante motsang go no tan go jang ere gwati kwa gam itoto diga to tsuya ga nya mako o fen ka sen kwa manatsa tano go jitsa tsaka ka tati tsaka ka go jitin tsa o kamara ze ta go no sure si ka tsa ona go si qota teng go jitsa tsaka ka tati kona an tsone sa tsone sa kiri temo ka tne ke go yo ka tsamika tsa wa go kwa gang ke a tsamika etsa go se etira tswenge a tsa hie go tantsa ke an tsone o sna go ntse ka go tihe temo ka no nge last quarter la nyama di kwa gam kiri go tihe temo ka tswana gana o eskedile tsa yema go temo go tsa ka ta teng tsamdi ka ga tsasen ka tsamdi go ne he tsasen ka tsame an tsone sa kiri angie tsa dorok a ye te go gwae di gatse na go a tsamtsa wa tsa dikotro go a tsamtsa ke tsa sa go be tsa o tsasen ka tsamdi a hinzi tsone sa tsika hinya go etsa o tsa o yo ka sa avasia ti tsa tsa ke kra koma a ta tsa koma ana go no examen lokal se ka sa sia go temo gara ta ti ta an tsone sa temo tse ka tsamdi mo zite a ka teng go sure tswanta magana o anza avasi te kunte te tswan kung kwena tena avasi ka di kwa gam kwa ne te mu kan tsamets an tsone sa kiri kwa gam di do ka te tsone sa tse ka gongye a tsam se ka ga ke go yo ka nge a te avasi e go tse ka di tsam ze kim tangwe programme ti ya go zingo te ka e go ta tse ko yam sna kwa ta hanu matrikulande nam temo kan October ang goem ke di do ti di 12 de October yama go gana o mpapira e kuro kwe te gara go kona ham ngitsamdzi ka nyama go tsonsa avasi 13 avasi te tsamdzi kita mahnya ko mo kara ti ko na ti do ka tem an tsonsa kya o di kuri ange ina akhus na ko ngevis na ko mo wa te tsamdzi ki ina khamatinu ina mu ina khamati ko sa ga khomdza o tsu kona dzika ina tshutsu ko tengye ko toti kuri o sika ya fa ti tsamdzi ki kuri o ya ho ra tsamdzi hi to to kore ho ti ka sensu aninza ke he tsam avasi ya ga tem ko ne ke he tsam ke ato avasi ya ga ete tsams ka ti do ka re nse khuri o ya gora tamano a khomse ka ga to ya ko khuri khuri go nga kona ke hi tyo to buka ze tsone sa to khom kara ti kona ti do ka ti kai kona ga nao anizi a zaro ti to se ta ti ya go ze to a kara khwatim to nga mana khwatim nga kona ke ngi tsams to khomse to ka ti go to buka ze to ken kara ti ya go koma akata ti koma akata ti tsamdzi ngudzi nga kona ke ti do ka tinge a khom to nyam kara hi khe to ku ti he to ti khuri o tsamdzi ka ya gora tsamdzi ki angie a ti go tsamdzi ka to we gom no temu ana ka ke ti khwe ti tama hi ti o te tsone sa fra al matriculante na am te koma ko te support ta ti te kha tsamdzi han tama na buka ze go e tia go koma a ta ti tsamdzi te kha ta ti mia tem ngobo he tsone sa te te go ve ta tinge a buka he tia te tsamdzi ki ta nge khuri o tsame an tsone sa kiringe a te mo ka tin kasen su an inzam nga kona ke hi tio ndzi tsamdzi te avasi na go ke go yo ka ti tsa ka ta te fra al te kung tin ai ke ti te te o kona gwa nam ka ku sure a ku wa tem ndi tsama te kwa tsamdzi ki khono re te ta go ntsutsu ta ma ga teng tsamdzi ki emia te tsava kya dzi ta ma ga te avasi ma ta te o kona kho ma tsamdzi ki tsava ki sure he ku wa kwa ham nge a ke eng kra dzi ta ve tsamdzi ka ntsono we te motswa nge ha kha te kona dzi kam tang dzi tsamdzi te a ka te sonda ha e te ke go yo ka avasi u ngoro te o kona sure ngo nyama te fire ka kwartalem no tsonsa kiri kwa hinto ha ka ke te o ta te te o kona seta khom kara ngwe firi ka kwartal ki mia tete ukona nkosure eive tati anyama kwa tatamzi ki ata kumwa tehasi ni freida ham venu nge extra classes nge akai tatan kan te ukona nko kanga tati na veke ziki vento eziki tamango kanga tati kwenye kona ngo kuma asa kwana zikam takai kwe kom karate kai kutati sure nyambere hati ukona anizam tanihe programe kuro kwese konyamsi na kwa tahanu kai kuzitunza kumwa ko kwa veke uya matengo nta ikarate avasi ya kwa tam nindzi tamzi te ankarate avasi ke huziyo kwenye temu wate kwa katam kaham tia huzizawa kwa kate tseun safira al tamsu aninza kawa gungye tamzi kaha yama kuke huziyo kate avasi ya te tamzi ki ta kurio programe ngese kwenye msina kwa hanko azite kai kutati huzito tinko siya kukhirisa hinye yen iriek amate kwa ham atsamska tot siya kukhuta.

Tsa ka tsame 12 ka amako 6 in 50 minutes ye nge ka rakhwan ke AC ka 4 ga minutes e ya kwa ham go programme se go khiri tati in ire ka amato kwa ga gemeenskap ne sta me di hem programme ke tsone sa kai ku zitete ya avasikati for all sure tswana no matriculante na e firi ka kwarta su zawe go avasitati tsamtsi ka hana go ke go tsiyo ka tsa ka tati temo ka tente ana go e kru tsan ko ta kwe ti kwa kham go te a ke ti kwe te venu ana ka ke ti kwe te hi to te zaro ka e kha te u tswana a te te kum ta te ng tsame an tsone sa a aron kiri tsama nge a te mo ka te no kuri o ya go ta tsamse ke mara ke tsama ka e go zike te a ka kwa kwa kwa kha nyo ko to aninzam a arozi a gore go to ko eng ke na ko ye ko to zauzi a ke ke ra tsiya go koma a ntsame go ne tsone sa kiri go nya ko mong ke bise na ko mo to khama ti tsamzi a ntsone sa ti do te kya o dau no ti ya tsamzi ke ti do ka te to aninza tse ka zauzi u kwana ze kana khom zauzi u kwana ko to tshwa go ke gratis ke te kham ti tati no ata ha e kuri o to ya go da tsamzi ke hiti o to tshwa ka ma go ti a aro he a gore go to ko eng ke na ko to ukazi yacunisa cunisa qhom kra cini tsamzi ke fer al gra 12 class ye kitina a anzi temo te cunisa te qhoma ko ngo te sepoti tati tsamzi ncuzi ya hwati tasi xa ikuzikite te yace qrente ko matinqe programme kro ku se ko yamsna hwata hanik asika 3 khamani tezi e ya hwango programme se ko khirisa in ire amade ko ham ncuzi programme si u khiri u kitemo te ya hwa sonda han e kitini ri tsamzi ka tose te mata programme kiti ya darana item nto u te ku zito khara zi an cunisa tse ka tot un kra kha e ya hoti Christina Soti te xa ukuthatha icamzi kahabanarha de xa ekwagom.

Ja, de flit sinonge. Sit Afrika ka tropa sun ko faifia ngi malibung kan tuwe kuma firme de alteranda nghe sun ke hir kipkani ka ngita gisu gira kam sun ministra nga tropa ngawa nghe veteran engi mu cheha ministra ngke privat hir ka ngaki khabraga malika ngkang ka tingonga ke kusia ngge o ka tojala ko ngtaka belangre ki Hang Samsung uchi usika ke oya ai ti mesha hegan nga ka ke khabrike hiri na privati ngi diru khama khwe e ti khisi ka ang he kotor jala ko ka usika stinen gi ta Samsung jang la ang ta kon na hi kwa nur ka bu departamen sport kans ke kultir ke kun ta ke kan ge departamen ai wa gani ka ngia ti satu hang Samsung u kiti kisi ka ang kwa saut ang wa alur mangaliso matika ki kungke kawachi balangar ki gerati ang katko ng kangung sing sing ang kula si tamatika gusto gita ya kangu ka usiga na sing ngos ng mali bongi ki spanjera si kisi ka ang kwa ito na ng kawachi erens ta ki day ng kito dollar kaning ka ng ki nagul kikli kaning ka ng fabrika ng marevail kuna Hove ki kwasun tali kuna kausika ng sahang da kisi kosmo te guri teno sibi tali das kotrum mhim chuma ki wala dagi tula fabrika ng kakun da kula ang tene sange da kamsa nga kwa ng bifasi kurida yang hea kwa Max Verstappen kang ki Red Bull ki barene Grand Prix ya ki Venia gani ka ng ki kuwa Malaysia ko ang da Verstappen ki ko ni khang yang ko vinin ta ko ga oli da ya last day gwe ka Malaysia Grand Prix ya sku ki kia kuri da ki ko ang he ge ya sung ta gatem ku chin ta yi si ki kon ta ki mi antun ya ki climax si de benze ko tv de da der de kia Lewis Hamilton ang ki Ferrari ki ko ko mi ne wa ini ki fam ko la ge kama tv mcham ko ni ki SKFM

0: tsama exka fm ke tloote yen ire ama ko 4 minute jinge go hata tsam ga te ke ya go ate o jawe mo ntse ke go tlote ko sa no timbambara ga wa te ke ke teni o ka ga to se twa go cham de flichinonge no ti marats berego
1: in nom di confirma intene iska fm tam ngi tsam kola mo program ku sam ko nge wan mo lingeng ngi ngom te kala spa ninge ke no ye mi de flichinonge ke marats berego
0: Nishi ujao ki tia boriji te ae kutuwa gweta maa te kuante ki shuri ya gweta. Ko satu parlamende e aate sinu ina kwa sena khado kamka spesiale mo teto kia nga kai tino 10 miliard randi akwa kai go hautu ngui parut an shusena te khoye ngu kwen a shubukara maita. Te koma goha sinu nwardvesi siu departamende choo kujao kwe e to kai te sinu ina mo tare ho ya ntun jwanga cha kon khwena ina u cho onja ojiki ti ko gauka e ko ndi tetam te she ko wo go ha bore shwe e go sinu fer ina de nasi si ji ta hon afrika ini he a te sinu tigre an mukunda ethiopia ki tun a khai ka yo khwena kwarashin a wo dam tsama tuwe ire si qamnu mo ngxeri na ho yo te khwe dam bore te koma gwe ayo khwena kwarashin a wo dam Tama tuwe ire si amnu, mwen ngekiri na huyo te ukwe damborete koma gwemi.

Tuwe ire tlamago a X ka FM ke mbambara go ntse ka ke tena di marets bere go bore shore materan. South Africa siu amina nge ko ha faifu kuri jiki tuwe ko ma fir miliard rande a go wopa fraye jiki kwanta tim. Ata parlamente ku icha a minister a ami di a na veterane na jijawa moto a enji mocheha ku iya tim. Minister nga di sino go sebi fraye jidi wopa a ngo hana jao ka atwe ngo nganguwa nguinga oji a ngo kunsha ngo handi kwe a ngo tuka kuwe ka si tunwa hata di kwese na hasi eko fraye ka gui a tako ngo hana u ngo ngi Afrika unji ki ngo kwarasen ate ma atwa amina ute kunwa te karako ngo kasen jiu ka kunwa ten kwe nchwa ngo erika itwe ma. Mwche hanga ati khasi ni kukwa na jihana sebi fraye je opa ka atwa a ngo kwese na hana uji ache ka atewe no a unwa ten kwe na erika di tako mwidi kwa no angi fraye ji mwushi uji antaha ya eko jitama hano nge aji iye kunwa gweno ngo kwese na hana ni khana o pepa go jita magano go tsunga o jika u ka tlotam nor ka posi department de sport chiri ka go ji ana ken se go te ma tlona khana o rati ntsan ka ya ga tlhwa tlhwanye go department de siu jao ji ate kun ka di a a ka ra fatim ku a mo khona mo de kwa no tin di kuri a go jao a se go tlhanye ka ra go hi ne LRA mangaliso matika nga tsino rati a an tsone sa kiringo hana u shereji kwa han kha konga oji ango te sesha mo di sham matika nga tsino rati ji go tsunwa ka qeuta gwe rumende kwena ange shere a che kara a jao ka nya gunum kwe a an tsone sha darota tu tsao shika go fabrika a Maryvale da ki tinga o ha wiki kwa Zulu Natal si Motherland ja te darota kima a kwe a spataraka uita nungwana on shesha ite ngo muisha na ta e si udao he nyam sena taritam. Borisi uekheri ue hutu sport yem. Max Verstappen na Red Bull koma Bahrain si u Grand Prix wina ata ngo afkia a hutu si kwe kuitamahanu sepang dao si Malaysia ka chunya huyom. Verstappen nyeha kuri sa isi a ki wina eka a dao si ki ko kuri o Malaysia Grand Prix he a ki hisena eka tino tia kwa na jaki ngo anu a dawe khawana kha jao ka sinya na khoi kim kimi Antonelli Mercedes Spani koma tsam ka burui ki khiri na ta ta hono Lewis Hamilton Ferrari koma dri ka burui ki si khiri na tam tuwe iri bori kwedam ko si u khiri o khaya a he khawana kha tsu bori te ke ke se ngwe tsam tuwe iri tsam ta ko der ta khminite nge ho yo te ki sport he dri iri ka te gu kwa na ikim.

ona re 107 o he ta gona nya ga FM ka matsatsi ka temone te ke twe ka makota o 730 minute jingi e gwa na hiti o teng roti te ke bore e kharatsa tsan o yo kara tsa o ne sa tsheka manda e khoma na sheba irisika te se go ita o bore e gabana ka e go tshwakwe na ti Reinhard Kulabe ka ponda ta na khu sino go ita o ya gwa ne te ke ibere ga Kimberley studio so ka tsebo go ita o sa nyeng ne akamjika bora khona go e go ita o ku tshwakwe ana hana o jawe se go khere ka ra go tau a kya re ka ya ka te tsame ti u ane soka te ka e go go jika ha ga tsame ke bena go ita o saise se go ita o qata di kwa gate o tla e go tsamji se go ita o khere ya go sonda ntse tshe se ndi hi ti o te ke e tsam rado so ane soka ka e go go jikhama di kwa gate go tsama go ita o ka isintsa kung tswa.

khona ri 107 o heta khona niya ga FM tsa matsatsi ka temone te kitwe ka makotao se sen fear tag minute tse go tao nge go han 14 ga minute te muno se go tao e ya go dre ire ka tsane ti re nart kula be ka punda ne te tsae kwa ka ga sport ka tsite wo kri e tsao se ka dinti o te kwesena ga o ro go tao kom sport khona enanta aba se go tareta.

0: Afrika kwa kwala na iya tebe tsa ka inko bora ha ke tsa Afrika kwa bora ha kwa rata ke ha ti inko bora si tsa ke tsa ba hono tlo iya ta ya kha ko da ke ha ti ti tsa ri ko mu wa da bora ha ha nu nyam ka ku ti ka sa sa ma ke tsa bona se Afrika kwa ke de uta i kra bora ha Afrika ka ti ni ko ke tsa ka ko ma nga wa ka tsa ka ka ko re
1: ya ga man kwa bola ga tsa sa nge a te tsi ke ti ni de tsa nga tsa nga sa Afrika kamhanke bula ya wanna whatsapp ngel kwa daga tsina itwa I was liberal leni kuna tena akida ajela whatsapp mankwa bula akka gya ngwatse
0: aki te ko bere kora hanan da sinus lafru kwa te ko akwa bura he tsauka ko ru cheka ka kwa pata aki te riku da ma ku ka te da me sa sa hanu ti ke he kam zikin gebe ko tsaware be tsak te kara daga gina ji jakai kwa daga te ko sud afrika ko tsawa hanu tai sira daga ya ti he kwa bura he ti ya ti te ta no sud afrika ko tsan kara tsu ka ka u ti ka ni he ho isa ka ta ke ha ti te ba hanu sud afrika ko ti sia ka bura ko ke ki de ha ana i kara ka kwa ti akwa ke ja khar khurun da ka ha khapa ko khra ko kwala sia gyaw kya cha gyaw de ke su is ka sa afrika pa yakak ko su ije te kwanam khamu go akwa chi ka sin jak an ke u sa kyar kya na kha ko e ka na ma ke chi kare sa afrika ko di ya ta ka ha kwanam kha ha bora anda 23 amatlu tlu eh bora te ko bora khano ha ko katra ti ando sino 31 sekadun siki garam ka ka ko te ka kara ta ve no international friendly te ha ko kertin ga sai smi te si u ki te se si ko ha ka usiki Algeria ko ko ko kara ko ko kom tawa han iya ka horo sa jawade bora si uye ka sana da ka ko da wati ke suka ka ko ja kya o sa jawade and ke ko ko ban jaw ko da ti ko da wati sa da ko ko khui ta se ko ka di ke suka ra ka ko kya ti ko ri ka ja ba sa jawade ko han ara ka da bora ke ma ka di se ko sa da ko ka ka ka ka sa katara naka ka sa afrika ka de da wana ka ka chi ta e kara chi ka ja kya ke na ka bora he ka de ka ka na ha eh jate mo re kwa kana kwa ra sina kha kwa ra to ta kwa na kha aki ngi ma bora ha ya kare kare na kha South Africa ko ma se kha nda thal ka te ka ka sa ja ka ka ti ka kwa ra ka su i e ki na ra ba ka mo e ma tu ska ka ka ro ha aji te come de kona min kona hanu go go koma te mu a kona hanu go go ak te tu asara me kona te tu kus ka khaka hor ha ke ka mo ha kam kam ka ka piero kom jawa han khwa ha ka piero 15 ka sai piero ke te sai si ka ka ko kwa nam ha no no no no
1: ya man ke pula ju cha ga stefa ke ke te one pali go cha ge wa ko na ma tira ku cho ke ko am tene stefa ka ni go na ga cha su pa si kom kom go na pa ma ne ke te ha na tere ba cha ngo ko spani me ga ge ma ke zer chief ke ko am tere ba cha ngo ko ro bla ga ma ke cho tre go ti ko am tene wa cha ngo ko twi ko chi ta ko li ku na ge kwa stefa ka wa tene wa cha ngo ge ko ko mang ge tla ko chi ma na akala tu ya bole kwa angwara go tu ya bole go pas ka kuna tere ba changu ge hokwa tu ani manke ya wage kwa tukwa tene go chia tas lani kuna tene al jera kuna ngwara tangwara chopa so go daga tim kwa wage kwa smat akala tu ya bole kwa angwara go tu ya bole go khonsha pali kuna go am tene chika songe ndana 00 ge 16 minute chon tere ba changu go kobla tangwara go tumma ngal cha ku chana chura kom kwa angwara tere go tu ya bole go pas kwa le kuna ke kwa antere bacha ngi kwa kuma ngi bola kong ngi kwa kong kong ngi kwa antere ga chika kwa kong ngi gel jiren ma chinga ga stuff got to chai bola ke kwa antere bacha ngi kwa kwa kicho leka freke ki twite ona ngi kwa chi kwa antere bacha ngi kwa kwa stuff got kuni tere bacha ngi kwa mang ke vakazi ma ke kwa antere bacha ngi kwa kuma ngi pula chane chia ke kwao tas fasima kedana akwakwa ke kane trebata ge kwakwa tsuwa kanna ipulatan kwana akeda kai ge kwan trebata ge kwakwa mangge but a 17 minute to ngema makedana akwakwa ge kwan trebata ge kwakwa mangke tsere kucho stuffer ikunne ge kwan tangwara kacho kasmet mangke but trejela rapo ge kulikura tere Chunky Quakwa. What a click shot. Kai Kwan today. Three Kawana, Takwin Lake Kwan. Soon Brahma Kedana. A Quakwa the Kwan, Mangi Captain Kabuna. Quali Chungana. A soon Brahma Kedana, Quakwa the Kwan. What a Kay Bulatri, what's up, Mangi Kwakwa Mangi. And what a click shot, Kamangi, keep it all good. Jira kali kuna tsitsa Stafrika mangi ya kumwe tere batsa mungu kwa mangi bula kuchikla Muhammad Singana mati hati ne kwa ntere akuminga bula tene angwara kutuwe pasi tu angali kuna tene nama fogu kwa Isam Singana utia bula kuchikla kuli kuna ke kwa walichana awana bula nama 21 anda angwara kutuwe pasi cha kuli kuna tere batsa mungu kwa Muhammad mati hati ne kutia bula kuchikla walitone Singana Isama Singana utia bula kuchikla 21 ke kwa ntene welchana angwara pa ke kya kuna tere wacha ngi kwa welchana kane refresh ngi kwa pali pula ngwanze kucho ngwanze kucho ngi kwa ntene sitka ofingi ga tutrule ngum kwa ngi kwa ngi kwa ngi hini kula manke hoku kawa ke kwa ntene cha imchi ke kwa kwa manke spiritual as a kula tene kwa tia ke kwa kwa ntio ke kwa ang hoda ko chinga kan kuna ge kwan tere bacha ko cross africa ang ke bola dan hoda chi kwe kek chok se ka swa kan le bola dan hoda kasun hi wana chok chala ya ki kwan wana chok ka i bola ge kwan tere bacha ang ke ko ko chitsong ke ka tsong ge kwan Let's go to Africa. Can you not get quite into the Batam Quan? Can you put a monkey? To eat it with Pussy Chicks in the Nana. Quachi, a pull up one to the Batam Monkey for Cobola. Chicks in the Clap coaching Mana, Lady Kunaki for Free Quan, Tas Lady Kunatan, Hanachi Guapola, Pussy to me, and Kulipuna Terabatam Gay Crocwa. You want to try a passing equipment number 4, Gay Quan Smith. Chingana on a break quan. What didn't you get Pasiaguna? Central and Gane, Anghuada Pasi Duichi Club, Ulikuna Terabatamanga, Kokomanga Bola, Tudabachi, to Anichana, Kipoke Quantine, Tudana, Rapoke Quan, Rapo Chimana, Kicho, Ipuleka Quantine, Watanga, Kamanga, Yichonga Pula, Patmanchana, Polikon Kongwa, Tanawachana, I want a break quan, Tipur Pasina, Twenty Minita, Uge Quan, Gentana, Sersero.
2: Devore kana se ko chuchu hasra ka ka wa lo krisu ko se ko ko ya anga se ro ko sa pa mo ha ki sa jawati ka pa te ya mo ha ki sa ja ka su i hen ka ki ka ba dang ko ek ka sa mo ha jawati ka ba ku ko bo re he te is ka ba se ko ha ko ni ka se afrika ka ki sa jawati cha ti ta ke ke o ha ex ka fa mo honar chen si ben o do hon ne fm si ki kas ka tun tak ka sai sbenar ka sai siya ko ya hada ban ka ko kwanam kha nu nu nu no chate da ko na ko na no rico uss america namibian malatini andro cape fix go na tu ka kali nda ko ti sina da ha bara ha chate da khwas n kara ka kara kara na ati ko na ha kara na kara da ka ti nga su o su ya ti ta ka ka su i ti khwas na da ka pyo ra ki tu e kai tai ka su i si ka a ti ta su su ka su i ka ti kana khabara pada ha tais ka te ko ko re ko ko je ka khara ta me ko su is ka ko algeria ko an kar kara kara ka ka se ko an se ka na se ya khana se da ka ai ka ai ka tri je ka kan kra ti ni ko i ko ka ka ve ta na wan ke ku ta me ko in ke ko ho ta ha en te ko ka ko ta ko kha ko mfu und fi la kha si ta ke kara kha le tla ko ki isla kom do da ker ker da ka han le do tsuinti mfu lu ko si ha ker ker de bura ha sra afrika pa da ka ha amatu tu under 23 international friendly te kay ki wukri gwa twan kwa ta ngi te doctor mo le state team ka se si ya kata plum 14 wa awa kay ko ta ba kay tis na tinu kay ko a ko ha kwa ta da ka se una kwa te ti ta ka nis ku se ko una kwa se te ka ka ko ta ka ya na ta gwa na ha Friendly, si wakri wae akite wakri kwa iye kri koma asen wae sai si tesi overe gwanam haha gwanam tete da kaya tike sukat na onde ute hea deke kwa wang kai tin na ya wang kai sila da kare tokta mula mula stede mga ande national friendly si ngi wae ta katom tin si kate koma na kona kano MTN final ha ma malodi santam spa kaya kwati Orlando Pirates kaseta Buccaneers kaseta Datum Terta Chiefs and Pirates I re ma hetsa ma go le tata ba go tsaka ke go sika ha tsaka ai go kwa go ma etsa tsaka kwa re na ka era tire ka kwa re go bara kwa dai ha tlase kwa ti mo le kwa ga no Sonda ga tseta ba gana bola e tloga. Akhe ma kimi na ba bola ta ta kus ka ka ger ger tet za ba ta ta ger ta ga da sa Afrika ka ke mo ka ka da ko ka sa kya ti ana i kara ha ka bora tre ja ka e na ba ga ta ba sa Afrika ka ta ba gana se ko ka se ka kwa na se ka su ka ha ka wen za ngwe ku ngwe ka tre bora ka ka ko ha ka ka pe ro kwa sa na ka da ka ra ka ta a ma ngwa ta su ti ka ka ro sa Afrika ma ngorong corona mak ei ko bora to ha jake iman koros jakan kor ke mak tama ke suka kapiro khwas na miya fata kwana wa to ya ha te mo ngora hat tes ka fir en ton tak ka sa ske te se se ko ya ha kana masala afrika ko bora ha ngama iya ta ka hati hat ba ka suka kha ko ana ei ka kha ko ti le da ko man man man de ga sheikh ba ka parin ba ne ka ruha ka inja ko ka to si da ko ko da ka ha pat man dia pat man ka ka a mo ka ka de da ka ti da ba kere kere ko de kere kere no ha un to ka ra ko de du kere ka ta na si ka ra ka ta ye ka ke ka si ka ruha ka ya nja me an za khay ko si ka ruha da na si ma si ka ra ka ta bora e ma ku ku ka su ka ka pi ro e kere ka ta pat man da ka na ki koma du kom kom ke gar khala ke chan ko e be da che ko yo chem ha kya ro hare kya ro hatta chem ha kya ro hatta de ts ka 25 ka 6 minute de ka se she ho ya ha da ban ka ka kwa kwa nam khang nu nu nu ay cha cha da ka da ka ya tinga u si isi wa te ha ka ke
1: kya man ke chit ka sun ke bula ma tani ke da ne kwa kwa fa fan to na bani ta cha no ke da ka da 00 ta da ke ke kwa a chit ka so ko ke kwa ter ba cha mun ke kwa kwa dr peter smulu bala stadium spiritual and ho da am to ko ta ne ga chit ka sun ke international friendly metsa ka spiritual ke a kwa pa ke kwa ta ne da mo fara chat un ke a fa chan na ke kwa ter ba cha mun ke kwa bala da mo fara go chi Uli kraman ke Stafrika wachane Batsan nge kwa kwa nomor tibi kwa Stafrika kwa kwa natang Hwara kwa choka Kwa kwa kwa anchane Hale kwa namange pula kutubo chia Incho mne bula tene Batman Tisaka wana pula kuna Kwa kwa kwa anchane Stare manke Kipa kwa kwa Tang hwara kutte pula dhana Hwamet ke kuli kuna tane Chira wa kwa anchane Batsan nge kwa kwa itang hwara Chwa apas nga kwa chane Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ke kwa antere bacha mungal ko mangal ko chi no ma chen ke kwa ben ama chi ama ke cha pore ka yo kwa antene ke tri yo an man ra ko cho chi lo ka tan ho ja sai ke kwa antene kal chi ra ko ni antere bacha mungal ko mang ki pa ke kwa tan ho ra ko chi bi bolo ko chi la ko ni ko ni kwa sme ta ka tu ya pore kwa antene lang ho ra ko chi ni ko ni kwa antene bacha mungal ko ko pa chi chi ka Oh, ke kwang tere bata mungge kwa kwa mungge tano wa ke kwang kwa li chana number 6 ke kwang kwa li chana awana bala kwa timzwa ke pasi aguna angwana te chapa kwang kwa na ke kwang
0: Africa. Africa kui khang no alteria akin ngum taw halan de khati ka sida kar kar na borasi i ke jaw kar ba ti ka sukon khak wa jom khak go ko kar khas da kro kam ka ke Africa ba borasi ek tes ka tal na ma ya ko ya ke te firen ter ta ka sa ure ke se ka tes ka fe fen der ta ya kha ha ha kan ka kwai kui khas da Africa ngum no alteria Kanam khabarat pada doktor mulai mula Pietro Stadium kata saya kata ha belum ki. Kalau kita berapa? Ekis rapat tu. Go kau serang kau kau berada. Itu aja kena. Kalau ku. Algeria pada mahu kuat kalau ku. Borat dia mula kalau kau terus kui kau ha. Itu hatta iya. No hatta dia akan cari cari hati. Kahil ak kohili ya ban ka kara kha kohili ka kara kha yen me boras ki huwa ma ko hame ta ka kwite tu yi gasar afrika tu yi gas algeria South Africa come go come kara kata khabe ngai sada akwe hasuka tinu kwata bahan da kwa war ke suka bure ma habta ba khu khora ko hin ka kara kha ses en ter ta de ses ye khoya ha kwano khabura ko ta ya ha Kita kuat, kita hampir, kita kuat siap bangun. Al
2: Algeria kwa bara kai kwa kwa ho masana kwa kai kwa kan kra kho kwa sira kwa ke je ko wina na ti muski I kwa kai kan kra han kwa pang je kai khas to sa me te ita I kra kwa kan ka kwa ta South Africa kwa bora chi ka su kwa kha kwa kan ko sa na ma I kra kha bar ye mo ra ke ti e ko ma a tu e ke su I he Africa kwa ke je ter kro ada bora kwa ada wa ngai ja kwa da be fundu ka ta se ja kar kha da fundu da kha bora kha se na ke se ka khwara pe da kha da ngi ta se na ke se ka pa ni sir Africa pa ya kha bora ke je ter kro da kha pa ba ka kra kha na kha ka ka ka da he ja wa che Nako urukanga kuja teka kora ngiwe kusuka siya kora mfundu fila kazi Aki kewe ya paper number 10 Goko mchure kata kate kwe Kono haasra Ngo seko alchariya kwa keza bura kulturu mda kaya hanga kipada da kaya Ngoa da keza da mnusuna kwa kukukukua Anka siya kata kosuka kusuka Ambi siya kata kano khabara ko dai ha chais ka tu ikha sir africa tu ikha te ka bro ko dal seria ke mon ko rakhana te ka chais ka ngata ni ni khan dar ta ha ev na khan kwana khabara ke je kunta te da ke te ke ka usa khe nge ya ha so mana khare ka ke khe ra te da hanu khare sa se abe
1: ya man ke 11 ke kwa wa cha bula ge kwa kwa ra tsa sa ge festival fo bula kwa tu drudzela wa tsang ge kwa kwa ma sa ge andru ke kwa mo ge bula sa ta ha algeria kwa tsa da man ke you know it's ake kwa wa cha mo ge kwa kwa mo ge sab spani so si sab bula tene ke ra ground ke kwa an tere wa tsang mo ge kwa kwa bula tang hora wa chi pa tsang kuna ke algeria na tere wa tsang mo ge kwa kwa tsang sa tra fo ke kwa ang buti bula likla ko chi mana ko ka ngwa bula ko tim jo ka pa sa tang ko chi kwa ma ne ko na ra ga chin ko tene which in that Africa tone got from Russia for a kick on put a put on that trick show Tiwani monkeys which will open that today chat put a kick quick quick Tiwani monkey it's in a TLB my course here watch on kick quick quick ang which in that can kunna cheer keep up get quick on the button kick quick quick go to the button well chana a tip pen kick quick chere what's up go go go chere kani kuna ang har chop pasi bora ke kwaso te kama kuna te chang ge kwa kwa tuide go pasi nga ya tse kuli kuna tere ba chang ge kwa kwa man ke tse kwa tro in ke kwa 5 minutes chang go ge kwa pula ka chi ga ftem chang tere ba chang ge kwa kwa profi coach well chere kani kuna tere as ke plani ma ke na kwa kwa che quanto era facciamo che qualcuno manche pula tene cielo qua con la bola d'amore gira il clone quanto era manche per manna sa ciò che con c'è i pula che qua qua attacca i pula onne o tre che quanto era asso i pula ma gira no tre che qua quanto non che qua la c'è ma shinge kawa get kwang ke dr peter smulumela stigium get kwang chani watam get kwak kwang chu tawang wa chani watam get kwak kwak kwang ke stuff for gaman ke chu tawang wa king get kwang ta going up in there what's on get kwa kwa uchela ipula kwa che ke achi kwa kwa friendly mets on play ke on we can count there what's on kwa si khoya achi kwa sungi ikle stuff kwa fana fana kwa ke dan no ipset ke kwa cha bulan ke kwa kwa so ta khun kwa kwa antere what's on get kwa kwa asom pulang magira ne Batman and Green, Luke Batman and Green, Coco, Black Kiss Monkey, Ecola number 14. Black Kiss Monkey. Ching Hua de Kerbo Natane. Cha in Kay Quaqua, Wanda Monkey. What a click shop, Auntie. He cry one terrible challenge of course, and fierce of Nikachong. He quan among your corner and what a click shop, eh? Ang hoa da kai chou ge huang de ge chin chuo.
0: De mo de gara gano te ge ta ba ka men te ge ko ng da e na hoa te she ben fiar ta ge ke che hoa ai be mo ko je khara de ta gom ko ba. Da ban kan ga ko te ka kar da ka ha se tu ha tu ha. So manan ko ho kha ku ta te ka pa si o si ki Aka kwa teski kamu kamu kandet an karakwa iya kuhianu honga kwen kwa kapar si ka yowi ka hakara iya kuhue iya si kasu honga kuhu thara thara kuiko si subu subu na kuhianu wakere kwa na wakbata ha enta kwa nam se kapar enta kun kwa taka han kwa di kwa nam bora Algeria kwa ara hada borak ka pero khwas na mi khata jamaka di south africa ka katar na ka da te khata ku south africa ka di sheikh khata ye kat tum sa kan na khata ka na south africa ka borak ka tur da ka ha ka su ye khba ka zakun khay na ma ka khati te Dr. Petrus Mulamela State Team, because you had to have room for the game key. Now that I take care of the girl, her twin car, Hambe hanging gas, and Doran Hata, Adams, that comes like Kaiko Kuntel and Queda, and Taka Kata, getting gas, who was at the Dajak, Tatuan, Korada Gang, and Tata, Nohokun, Tasa, Osa, or Karakom, Gota Anka Kutung gas, has it take aid and think I could take aid and Dorago Gaha. Kerik kerak te tu angkara kote temu ada kerakan kuarasin uaku gak eh kapiru kuas nama yang hati ada kapiru kuas nama yang tidak angkak kuat kerik eh itu si kungu saat tu kau aku tak kongsan mangga tu tenggelam keretanu mangga tu kecekaran tak kiri tak akam saya ya hangge bi ku tamin ku kam sikite akam re kaska ku ya ya ku ke koma na ko hinsa South Africa ku akam suwa ku ta wahan da gwa wad ku ha kwat kai ko ko an ka ku man ka ji ka bang da man ka ji ka tsaka kar da ka tir ta ba ke ta ko sita ka su ka ka ko se kai ko wa kam siki ha ta ta wahan si doro ko an ta mi u he ka ya ha kwan ja ha o nja manu ka kwati kapare si osiki borat to South Africa 55 taska ha 45 kan ko ha kui kui an South Africa 3 koyan tan ngor ni borah ho hanu kui khan klas di si ha jenena ko jate kui kui tak to sura to ko te ta to ra ta ve kam ko da ta sura kui khan South Africa ko ta ai ko ko tin South Africa ko 6 sin ko da ta 6 ko ka kausa kui kui kam ga di sadi atin South Africa ko kam kui khan ko Aji take here kan kan kau datang give na ha sikai tor da ka ha ka su iji cha de ha ko da tuang kan da ka ten aji cha o sa ku kan kai tor da ka ten na ku na sika min ko kan nu ha ke kan da ka ten aji cha di jera ka ha te go ku ya ku ya cha ku ko tek para te ko mo gara na te ko ma te sa ve ate hiya ko kan kai ke suka ha mere kun cha tum ke sika ko ha sa ta bahar na cha cha
1: Yeah, man, game get you clear off. Tim Tran and Gekwa. Spanish Chaga Saturn, Dwida Chigal, go at any time and call Quadamanke. Pull out to Truden from Gekwa, Spanish Chavisit Gita. Can Gekwa and Terriba Tang Gekwa Quadamang Pula. My new Akrawe Gekwa and Tene, what's on Gekwa Quadachigasung Gestage Ganakuramanke, my Gate and Quakwake, Stafford Ganakuanga, Chigasung Bullet and Hungua, the Quan Ball Position Monkey, 5.5% Gekwa and 45 war Algeria Gekwa and Tene, what's on Gekwa, Sot on Target Monkey, Spanish Chavisi, False Monkey.
3: Egypt ke ko anteni wacha ge akho ko anteni mangi bolana ma ni kho agmi ateni wacha bola ge akho ko chigas ka mangna bolana jezer ga choro mangke setvan is dala wacha bola ge akho ko ki akhir gan teni wacha mangko ko mangi bolana tanan hum khama ko ki ko anteni wacha mangi akho ko mangi bola khishi ge kam wa ke sonda hum khama ko anteni wacha mangi akho ko mangi khrup gan ko ga chitan ge stafrika I bola teni ke ra jala ki ko anteni wacha mangi akho ko mangi tsing mangi antle ko akuma sa chi shi ga ge antho ko mangi akuma teni wacha mangi akho ko su mangi bola yang ge ma ki pa chi shi mangi sa tutru da safe kam ko sa bola wacha mangi akho South Africa monkey toy wanna can see come up with some monkey called Quatch, Cassingi Bolatra, Kumaki, Higin, like you quant, and Terrivatan Quate, Yatin Maviki, and Terrivatan Kokoramachin, Yplan in the Kwame Gate, that with a chicka to Moki, Doctor Peters, Molumela Stadium, Kiko, and Terrivatan Kokosuibula, to through the Gira Zara, Impalikunachi, the Sangi, continue, Watsang Hukwes Akuibula, Togi, and Terrivatan Kokoramanki, Bartmanach, the Simpula, Pula, one Nagucha, Watsang Kokoramakis at the Mokuki, and Monterrivatan Mongi, Kokorakan Simo, Kukaki, and Terrivatan Hukwai, Duchika, Magate, and Quatic Lexing Ben Ahmed Monkey number 10, Kiko Anthony Watson Hoko Bolazella, Kiko Anthony Watson Hoko Mohammed number 26, Kiko Kamikunayas Aku the Monkey Bola, then he gave the Gay Sorkoti Saturday Watson Kokovatan, Plan Hege, Clay Gay, Twinwa Kiko Anthony Watson Hoko, Bola Tutruda, Tongiko Anthony Watson Hoko, Hafton Chamu, Kam Giras Antru Giko Angi, Amai Bola Gifestal for many gate, Quakwal Zira Gunikuna, Sikisit Africa Gunny.
2: Boras gete kekereta kati sikite ay kora ho chu ija yam ka hafu gete mono South Africa kuri o kame tu wa kwe ki awasi sa kau sanga maha Algeria ko kan kaya kaya mo hata bore heng ija tin South Africa ko hejo ti sa kara tam sikita bahano hatwa ka karawe bora he hatwa ngai ka sikare kare tam sikita magara tin hatwa go suwai maka kara nungka dia nungka nungka hatwa ane sikwa hatwa akwa ko ya kiari kiari sinako a kui ha kui ka sikka sikara ha te mo gora khana South Africa ka bora si ho I he kan ko sanga mo hatwa ka ka ko hatwa nga ane he ko sa bora he te ta za ko sa kiara da ka ha ti ka ti ka sikwa bora ku he aka suri na iya ta ve ka ti aka khwara sen ta khana South Africa ka A kaunga to sang namati. I remember Rakate when I got a Bartman, Bora Teta Karata, Kanka Satata Yatum Koma, Amatuma Kasuka, Amakaraha, agitated Uncle Kutate at it in Bora, quite a hot checker at the Kaha.
3: Here one kid, you pull a two through them, you call there what's up, you call a monkey, chinji, chokuna. Tani wangiga get the clown, Tani Watam get quakwada, Masung Yachi Gasungi, midfield Ganikuna, East Africa Bolama, Imanicho and Magiwa.
2: South Africa Quaka was Kitabahan Borak, Kosa, the Africa Zauka, with Rokna and Atan Kosa Zauka, Tabahan Tok, and I had Kosa got a Fundu Filakas and Tia and Takui Borak, I close a Kasa Javati Avenue Konakreta, and on Hakau Tasu, Dosi, Kiki Zauka, Ikis Koras Gareta, and Zakui Kosa Borak, Kasa Kat, Tehatai. Te koma kokana Santos kwa ketemu aku zuma taki kom geuma bora ha kausa kaus ki kyang kor kon kisa kya aku taba hanu kan kausa khama ho ya dak ya tak kausa ho ya dak ya te nan ta ko bora tak kan ka ko bape dah dak ngak sta ka ata hata bahan acha ho ya dak ya te nan ta ko bora tak kan ko ata ta kam he ko ati ata be Chaku kwa kita ada boleh kan kasih South Africa kwa kita akui tambahnya mahu South Africa pada ikan zau kasih kiatik. Kau ada cakmu cak platform boleh amu aku akon cak cak jali sekon cakmu aku. Kau kaya dengan kisah nanti deh hati hati tak. South Africa kan boleh saya kau zau kan di sini tak keluar tambahkan ambil kisah nanti aku sitre. Hakau boleh kau usah gos ki kuiya kau ikut hambe. Fundo fila kasim kau boleh hakau tetek kartu am kita kau dah ham kisi na anda uk et hakuri kuriro ham kisah kerja kita atam ang kita katin kau nak kiri kau sabora sek tua iya tak iya tenu hambe sana kau kue tak iya kau wina sakkan kau kaparisi ui kita Kalau kau borat tetek aku ada kerahan kau sesaya suka deka aku ku aku kamu sakit suiji ati kau tertak ati nanti anak tak ati aku. Hengki aku kamu ati aku keras ketek keras kerahan kau. Doktor Pietres mula mula stadium ki. Hoji kau taya ha kui hak kang kau ya. Nak ikut serap kerja pelajar di korang hari ini, kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja Ai he garam te ko anda ka tin ko da bahar ka in jaga pare kin gibi na ko te ki khus na ko ya ka sa hin ka su i i ko ka ya jin i ko su ko ma ahana ta i kra ko har ta aji te ko anda ka ya khatin aji te khiri ka sag da ma ka khatin ham be khawana kha ngin gibi ko sin goro na kun gibi ko kan sa hin si ki ni khere ko kha gibi ko sin goro ki ham be ko ek thama ko he خير اخويا اي اخواني ها فور ذا لاف اوف ذا جيم اوتين نام سكاتين قرينا دك يا خاتي كسو اي را قام خاتي كسين متا اي وانا خاتي مون كنا نا قام تي تريكا كان خان قاد خان غا باري كي اي انجي بينا كو تي شورا بسا نتا اي كرا كلاسيك كان هان دخو جي كلاسيك كوان تي تي كرا تي قرينا تي شيخيل كا غريتا
3: يا مان جي سبانيش اوت دويتش غاسا سكند هالف كي كوانتني
1: Wangkeng akit ani akwa kwa kikwa himagene asai pola kikwa teri bata ngi kukona kuchi tangu hara kikwa ngi kwa kike pola pola chiku chinge kile kikwa teri bata ngi kukwa gatina tu bavini pola pola chinge pola sim pola mana kwa plani ni kwa maduita acho ngi kikwa teri bata ngi kukwa ngi gastri gakuchi ngi pola angu ngi ya pola ha kwa teri bata ngi kukwa diga mitfil kwa pola chiku gasungi kulima kolo ge ko antere wacham ro pala khwe ngwa bulan singo jala tere wacham ko re sumange mchi ge de jala ki ko antere wacham ko chit ga singe south africa mangi kama khwe ke bhola ge festival fo ge ga chit ga singe 55% de ke bhola ngwa ge ko antere wacham ko chit ga singe ball position ki ko antere wacham ko ge de age ko asile pe number 18 ki ko anfila kazi mangi ya wana bhola tene wacham ko pala ngo wo hana bhola mangi bhola age da gwa ki ko antere wacham ko ti sui passing ki re jala ko likuna ma chit ga singe rapu mangi geta sa kwesa smet ki kwa ki wachang ngu kwa ta mangi bola geta gong defender kani kuna tere wachang ngi kwa kwa so mangi yin khal kuna ge hinchig lo kha mangi bola geta jalo ban ka chig si bola bona eta ko to ga bona jala ki kwa antere wachang ngu kwa ta mangi lain kuna ka yin ta ang hai bola tene wachang ngi kwa kwa so ga ya chig kan kan bu wachai bola ge kwa yin oda akwa I bola tere wachang ngu kwa ta so ga sange si plani maya geta atino ki kwa antere wachang ngu kwa bot ko fa ga kama ma kwa antene wa chama kwa rasuma dui higa asake tuede alfuma ake na akwa kwa ke dr peter mulumela state ke kwa hanjwa bluma ku ke kwa antene tuisa ya ko ni ke ko sunto apola na wa chama ke kwa kwa rasuma ngula tu tru da jala ga chika sun kyal chera sa south africa ke kwa what one ke ya ate ngawi wa chama ko du chika goma ya ma wa tu one dia ma na kwa kwa ke kwa antene wa chama ke kwa ro mangi ke tu tru da ko ke kwa antene wa chama ke kwa ro mangi bula age ma tre egypt sa akhir sa South Africa hi Spanish tai ke ko hoi mai chig ga age da mu ga khira gu atere bacha ko ko atena thisa ge chitka singe pola ma age da na akwa kwa ke ko antere bacha mu ko wa chika son da kham ni kam age as kam u kwa ke ko antere bacha mu ge ko ko
0: te ko re ko ra hada South Africa ha wana hal we is ga ha o kre e kwa ke nja ke bina kwa ka pare nja ke hero te aje te to anga sa sa ko ba wisi ka ukri e hepte seta e ha e ba fana ba fana akhiri ska za koma ko dija dise ba ko ke nja pa ko ngo ji ke o te karan na ke ku a ko ya kwa ukri su i hen ha te se ken ko sa ka he ke pa ra ka ha ti kanga ko te se ken ko ko su i e te ska ko ha te ko ra ha na te ko ha ra ka ha ke ko Hey, said after the Pambora, I carry the hand and take over the corner hand and punish your heart, Seria, buddy. There was a good command, they'll take a power, say, we are the task, okay, it's a cool, so it's easy to get you back to the guy, Haki. Enka kwana mha pada ba hanu Takin jebuk jebuk khawara kwana ka hi ab dikka agar ha am ka khawara ha Benam ben khanat kauli Ana kala khana mar ne khanti mha bakka ka dam da kuski Sira Afrika ka pada ba hanu go khoma jebi yake kama na haki jebu jebu ko ka te namara vatin makara ka namara nyen tin makara al anta ka ko nda al seri ek pansa sira afrika ka ta bahan jebu san na mahata nda sino enrico erasmus ka te Rati Chani Karaki International Friendly at the Kaim Karakata and Dr. Mulamala State Team Ki Kong Kati Hat Pietrus Dr. Mulamala State Team Bloom Ki Ajisina the Free State Wa
1: I'm going to go to the house.

0: 강화 로켓쇼트 아 장군아테네 강화 로켓쇼트 아 장군아테네 보장게 과과 버스 주의치가 해관대로 보장게 과과 스티 불러도 콩치 토크네 관테네 영화로 총을 불러드는 만기 불러놓았던 기관은 17 기관 가서 증가하나 출발을 공허한 화라 바시타 예쁜 입장 기관 각서 기관 드리고 장군 개과과 하리쿠라 만개 불러주는 것이 가슴 이번에 초차라 이불라 기관 52minute 전 기관 환원 기관 블럭하지만 아까를 또 불러가서 증가하나 과제임 주방에 앞에서 원했던 화를 불러놓나 불러 기관 스토크에 드리고 장군 그거 만개 알지라와 기관 쾌쾌하구나 불러 Kukat ikan kurang ke kuantene Karim na cocula kuna Cucu number 9 Kial jera kani dari baca ngungke kwa kwa Asu ima kia dana akwa kwa kwa Sekan alfa idwi cik gawa ke kwa Kim cari cila ke kwa Speri cila kake aku kwa kwa Anghara kupasi ngung Ya pula ke kwa number 21 ke kwa Wail jana Cui ya pula ke kwa Satu cingana akwa cik Kurang kekuatan cuba gunting. Hongkat dengan kurang kekuatan yang nombor 11 kuat. Jangan pada cerai awal naik kurang kekuatan terbaca lagi kuat. Cerai awal kekuatan konflik dengan China. Staff yang lagi kuat terbaca lagi kuat kuat nombor 6 kuat band. China gunting pula kunci dah. Oleh kurang kekuatan yang mangke pula gunting hoko. Hingga kurang kekuatan yang alzira kene baca lagi kuat kuat. Angkara kecil lagi kuat ini. Asa emak kita dah nak kuat kuat lagi kuat. Hari kurang mangge pula duduk kecil. Tok kurang lagi kuat dari baca mangge kuat. Tempo Smith dia guna. Shirtula Smith dia guna. Shirtula Smith dia guna dari baca mangge kuat Chola ibune kwa kanchi tumna kietene awana treba tangu nge kwa kwa chitkasa nge flakazi ma chisaga mochu utene watangu nge kwa kwa chwa zangu nge kwa ntene kasi yama natkawea
1: Dokter Pretes boleh melalui tim kita bukan di sana dah. Kau nak belum fikir kita set setua kata yang ni. Kau nak mesra mereka tadi sama klu-klu. Anda tu di trip kau boleh aku ia kau angkasa. Anak ini kerana zaman sekian terima kasih. Kau dah kerana kerana kau pasti kritis. Kau kau injak. Jangan kerana kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau khwara hota ma taba haro ga go ko mo ni kala na kala da so isi ka bu ya be khwa ngang ma na ha ge he ha ma go go ha chala na taba na heng ma ma na ha ge ha en Brasil Africa passe ko al ba che kiri ro khadal seri ko i ko e ha ko ahnya ti bu e ha ko i ko ta hi ti we kay ke ya ke bina ko ba dara ni bora ji sun ta ka su i he kum ga ko ba kum ka te ta ba haru ma tre ta ko ke ya ta ko ke su ka bora ti sina be gora ha ko dia ta ke ha South Africa club mo habora tan ci ka suka char char nak ka ko ngam ko ko ikare ni ka te ki se pa ka ko farbe ke hana kan na pata o ka te mo han jom ka ta o a ama ngam ko be ama ko enna da ha kuria kuria ko Kamana chiga ko ba kyo chiga ko ba kaya khara kam si wa khama bora hato am karak yate riko a bora na ta samu hande uta ko imang kin ko tika ko ko so oi kitam
0: sia manke bola na sakyu pa kona la ori let to throw what sai bola da manke asta ha kama ko kuna ga tu sa ya bola ki ko
1: andas na makka usa bora ha andas no question oro ke su easy ka ima de ha ko ima go ko se ha ya ya ka ko da ke ima go de ha go ti ya go ka da hatta ka ko da go war ta ha pa da go ja ka ta ka ta ko go ka mi sin ko ka ta u sa ni ngo ja ri ka da ha bora ka da ka al seria ko bora ko wa isa na me na mo ka ta ku sa Aseria kwaya da ka ka na na na ka bora ka bati ka ka ra haya mi de haya ma ka ka ka ta ra ma ho ya da ka ha ki ku sin ka ra ta ma ka bora ka ka tu sa kya pa ha ta ka ra ku na da ka ti ka su ka sa da ra ka bora se ba da ka na ka ba na tri da se ka ka di ga na ma ka ta ko ko sa ka ka ra ka di sa ra ka ba na ka yu ka ti ya ka ra ka ra ka ti ya da ba na ka ba go ka ba ka ra ka su ka ka di si ya ama tu tu kien ko se ngad ken ko se ko kire ko kire ko khuita kuy ko se igara ta ma ko su i hete ko ma gon te ute igara ko an gore ta e ba fana ba fana hepte se ta ngi bana ko barat pada ha Algeria Eko ek 31 ska fera ti ta bahar unski tu ha tu ha ska be bara ka ha ta su ka te ka ska se sta ka si si ka ha na bana ha te ge bi ko ski se ka na hatta sra ve ko go ko ma ta ro ko kum go ko ma ge bi na ha partman te ba na ka ha no tu ha ma ke ak ba ta ro ha ka isa ka gwanan ka ka ba haru kuy khana ka haru kuy khaba ka ka ka ka ba ka ka ka ma ma ma ka khuya ke bi na ang ta isa ka gwanan ka kuy ka kuy khas ka te ha
0: here man ke 65 minute drum ye kwa shook it 10 o'clock for me pal man ke kwa chit ko sungi ka chit chum ma ke sta ta fra ga wana pal ye what's up to ge wana te ka ko tere ba chan ko da wana i do na ka chit wana ma ka ma ke na ko ko ga cha al jira here wana what's up ko ma ge bla da wana continuous number 11 ke kwa you are going to tell sir kuna bola tu ko chia pale kuna south mana number 4 ke kwa tu I bola do pass ka kan tane kwa cha a pass na ko tane chika sungi ke tane kon yes but cha gan tere bata mo ge kwa kwa pale kuna bola do ko chia central line kare kuna el zero kare kuna 1 2 dang kwa cha na bola tere bata mo kama bola ko chin na tane Yeah, number 4 ke khan. Ho ko ke khan tere bachan ko chuna ko mo ke kya bona tene. Bola play ona tere tene. Na ho ra tene no mangi ok chui che kya bona. Fregi kya ma tere da ku cho. Al general ke khan tere bachan ge ko ko. Chuna ko mo bola dang ho ra so. Ye mane cha au chuna I bola ke khan ga chuka sunge. Al chera kane. tene kagi kwa lo ka tu kwa ka go tene batsa no ge kwa kwa ke ma tla ge ma tsira so mo ke a su ye pula ma ne kwa kwa kwa tene batsa no ge kwa kwa a yo ge kwa tene batsa no ge kwa ga tsa sange a tra kwa ne so sebe chaka sa pula ge kwa Anche da Marcello Cino fa Giacomo da Ben Dome Cinquana C'è un po' la chiave qua qua Pula canto non la fa che qua Intere bacciando un ghiè qua qua Sciocchetto ne che C'è ne c'è la bacciando un ghiè qua qua Ma c'è il cuccio Canci con come gana Assumo un inho Ok, io play qua C'è una Che qua intere bacciando un qua Passi tui, passi xku kwa. Ang hwara tene kwa nga bula, kwa nga bula. Chik wana mga ke. Tisha ke kwa kwa nga wong tonge kwa ntene. Kia nga tene oke kia wana. Throw in ke kwa ntene wata nge kwa kwa. Kia uchere. Hukani kuna tene. Muhammad, number 26. Wana bula ke kwa ntene kwa tutro chile. Kwa ntene wata nge kwa kwa mga bula kwa nga wana. Kikcho ya kwa kwa. Kutui bula doku passi kwa. Kwa nga kwa. Terbacang ngur kwa chitka sungga uchina wan ki kwa Stafika chana kwa ki kwa terbacang ngi kwa kwa Dr. Peter Smola Mena Stadium Antui doko pasi nga yakta ki kwa antere Kya sika mga mga rekorek smoli chi Angkali kwa kwa mga XKFM Wangur tan chiyeva Nga kini kasa ki pula wata kia dana kwa kwa Sentru len kani kuna Pula tui doko chiyo Aljera kani terbacang ngi kwa kwa nabai lakam ki kwa antere Chingana kutia wala doko pasi chiyo Heni ki huko ki kwa antere Muhammad Number 26 young crush club pula ki kwa kan sing ngong kawa na namang ke kan kama kwe chere tui chawa hukuk ngong ki kwa rdiya kien chik nana wana pula Muhammad ni chere chana chika su Muhammad kwe kama kwe ki kwa chik nana kama kwa pula ki kwa kan sing ngong kawa na daga chung kwa chika kwa Muhammad kia kwa antene uli kuna ki kwa smet chik nana akkala tu ya pula kwa hiwa ki kwa antene wa chung kwa kipa wa ki kwa Asmas chana dan kwa na kwa si chik nana pula ki smet smet chana utiwa pula kwa kwa Tuan kuna tene Yen kwa da chong Bula tere bacham Ngo kwa bula kwa chika Hachung ko Ke kwa tene Throw in ke kwa Ngo staff Rekan kani kuna Pasit na bula kwa Ngo kwa Chuka da kong Ngo tene Ke kia kuna Bula nga tere kucho Bula nga tere kucho South Africa Wa ke kwa Tere bacham Ngo kwa kwa Chuka singe Chuka da kong Ngo Ya bula ke kwa Fraka zi na Seo chula Bula tere bacham Ngo kwa kwa Chui taa sung hai ki Kawa pola ki kwa Tere bata ngge kwa kwa Taa sung Huna kawe ki kwa Nga tere kucho Da shumini chung hwa da kwa kwa Pola kao mai fa ki kwa Ni chung hwa da kwa kwa Chung pola kwa ki kwa kwa ki kwa Tene Fafan sa stak wini da chung ngge kwa Kim tena wan hwa
1: Ogre got pass in Africa con Jimmy Sanga Matibe Kaya and Prince Gera Vasyam Jimmy Sanga Hani. Uka Kaya Jabarakun to Hekla Maraka to East Africa Pak Kaya Ohai and Kaya Sanga Kaya Ohai and Sip Tikiya El Sengi Kaya. Kaya Kaya Kaya Kaya Kaya Kaya Kaya Kaya Kaya Kaya Kaya Kaya Kapari has a grand cruiser, great or Adam Fundu, called Palazza, Pamamun, and one to have come out some more. I remember how to wake your car crank and size the soup on the garretta. King Paborak, yeah, Jerry, the other one is an African book. I'm going to say, he said, no matter what he had to say, I'm going to say.
2: Says the number 5 today. Number 2, 8K21.
0: situation de Guantanamo, manque, tu as écrit de voir. Tu as encore eu pour la guerre, pourquoi tu fais la santé de Guantanamo? Tu as eu pour la guerre, manque, pour la matière de couture. Et Guantanamo, pas tant de guerre, pourquoi tu es là? Tu as eu pour la tâche.
2: Sai FIFA,
1: effectif qui est de ce coup à bois à classe horaire. Eu tenho que dar para a passar e dar para a guerra que subia e o pai como ele.
2: Step.
1: Ande todo como já tu com a capa que suca que vi na rua da rua. Vou como tiver em fazer a minha capa. Ama que tu ati que tu na cara por anda para dar cara será que tu hoje há por ama tu. The National Friendly at the attack is that Dr. Pietras Mulamela Stadium, Kian is in Blumka. The whole thing that I have an attack in that Kaka and Dams and Kaka, who are the good of the Saturday and the extra from 107 over on an Epomski, Andrew Kappi Fitz, and the whole natural Concordian, Sierra Saturday, the Tecoma, the Kona Hano. Rico ke USA American Namibian Malachini cha go jete ta khanda ke ati khada me ke bisna de subika karam pase kha ke inja tum karam sira ta khana ka ta bahnu choi na kha bore se ko thui ka kha pase kha sada ko ko ko sada ke wo te ta bahnu kha ko da go se ko wa te ta kha chau ka de we ka su isi ka kha gol le tres ka ko 3 or 4 ba sans bora ko sada ko ka kha kha re ko ada mu wa ba kha le ko ma ko bora de sa ko ka kha kha kha
0: kya che man ko pula ga tsa su mista fika kana kuna ga manke wona ka ko le pula ka 3 ko tsa ke kwa pa tsa i pula ge ko kwa
1: ada te kana do se nko sala ka ko 3 ka kana ko an se mta ka ba ne mu wan yo mara ka es ka sala ka pa mo ha pura he ke ta ba ha di sala ku ka nai se da ka wa pa na ka re ye te ki ka ka bora ha ko ta ya fool do ko sa kan sa ha ko na ye si ga sa se ki ke da ba de ka ne da ke da ko tu
0: Profonte no que foi anterior para o jogo que foi com o Blazan Horwich. Stafford can go to the Watson, the Common Gibbon, Tweet of Chicago, Polypana, the Quali, Captain Wagipan, with the Abra of Kunka, Sankuna, the Guam, Talking Libra Dang Hora, our Zilla, Ebola, the Quali Clapo, and to recall Pierre Tweet, the Abuna, to a Telebatan, the Copalipana, I put show. Stafford got to the Batan, get Copa Monkey. He put to Troda and Powell. He wanted to get a coffee gun at a coat show. Tia Kobaki Kwan. Kalanan Gikwan Tane. What I can cut Tane. Hamrams. I call you Kwan Tane. The clock will play. Changing the coffee of Vinakazi. And then you want to get a coffee gun at the seat number nine. Or if you come back, you want to get a coffee gun at the seat number nine. Got another chip. You want to get a coffee gun at the seat number nine. Super cut to a big chip for the gun at the seat. Starting like Bulletin Water today. I'll tell you, tell you what someone gave up for among Bulletin Water with you. Thank you, Kuragi Kwan. Throwing the one tennis stuff about Penny. Chuck, you put up, get Quakwa. That's something you might get in a Quakwa. Tell you what someone gave up. I'm hard to catch up. Can't you quantum what someone gave up? I'm going to go to the hospital. Freaky Kakwa, thank you, Chiwa Stafford, worked on it. And the 23 Kwan, I'm a little, put a silly walk of Kwan. I'm what I can't talk about. Sapul and Maki, then you call you Kwan. Frank is what tennis are getting, can't trick trick you Kwan. Tells a trick game, the truth with Kwan. I'm a tennis at a drop you Kwan. Channel Gate Kwakwa, Kwan, international friendly match. The game wants later, but I'm going to go along with what I can't talk.
2: Aqui é agora, nós temos que ver o que está acontecendo.
1: Sele Afrika kwata wa khano kwanam kha jaw Canada ga ti go khat patka katat. Deke tres ka tri ha kum chais mane te ya ba ai we ma ko je da ki ak ko da re ta gum ko ko da ti ko mo na ji ko je te kai kwar bara te kha ko. Nge kam kam ko se te khwan kai mo khos na ko dir dir ko de ko ko se ta. A kai mo ha bara ko usak kare ko sai mo ha jawab lo. Kano ha bara ko na ha ta sui he. Rafika khona kha kala kan ko se mo ha kha sa kya da kya hakki. Am go gura ba khwas na ke ta ni de ba khana kan ko sa ke ta ku ya tan go bo do au sa ko di ma. Ke bi se na ha bara ko da ya ha. Tus kan ma ta ta tri an ka ro fa di no. Rafika ko ka se ha bara ke je ko ga na ti de ba khana kham bo ra si na ro ku kyan ko ke ha ba kan ka da ka ra chu nya na ro ha no. Ni ma ta wa ka kan ga ko ga wa se ho ka su ka. Jabaran laporan pada ha. Aka kwe ke hada ki chuwa hada kwe kwe a. Aka kwe kwe pada tete. Go koma no kuma ta South Africa koma ta kwe ki. South Africa kwa mchi ka koma nesim chuwa hada. Ake khatwa so banang kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe South Africa ko go khom ga char char no ha bora South Africa ko dia da ka tsa ska ha ke ha South Africa ko bara ker tur wat ti a ta ki o ta ka mo de bora ta si e do ko ko ko ti ta ta ki ya ba no ande si lo ke ge ni ta e we na ho he do ka piero ma khwa sa na mi an he ka mi ka ta wa ho ni ta ya go go roba sa komande ba para ma ka khwa sa na mi ati kha kara kha bara pa da ha tes ka ta ka go kha te tu kha tu kha ka par da ka ha e da ka khu kara bara kha go sa jaw da ka ati te ba kha ro anda sudah aku waktu itu aku kuat je aku suka kepiro kuasa nama yang kuat tapi makanya musuh sana tu apa tu karena saya mencari kamu saja sudah suka koma kan aku kuat saya kan sah aku suka isi kerja baik bahawa tu aku sedia jawab cerai aku mengasal saya saya sekres kah sekres kah siapa ni yang tak sakit je karena untuk kerja tak kaki gom gom tak kau mungkin sudah aku mahu kuat kuat yang pada mengawal tarat. South Africa ko krita se ho ke ja pak jan pak ta ba fa pa dia da ka ha na akan sa ta ka ra ha ka chu wa ha ka ta sa ja wa ko na sa khum ka ra hu ta na na ha ko en le ye ko ta ha bora ba dan ka bora pa ta ya ha anda se no fo sa se ko ha ta ka ko ka su ka ko ka ko ti ti na fu sai se se oki ma ka ka ba bora e nda si kara ka bora ta ko te te ka ko sen kara ge ma ka na sai se suri na kara ka bora pa ta ha ta es ka South African Barbara Chica Sekoho, Yagotahama True Blue Club, Dr. Pietres Molemela State TMPT. That's Karina Taya, huh? And the kids in the harbor at Tabahan Kangawa Garda Hug. Africa Gangamahat Bank as a yard of Tabahan Patahan guys and the coast and Mahatak Aker have got on a table, got by Hatino, Igor Club, Ricket Tinga, Hatakamu, Yahati Kesuka, where the bank out at K, Yahatayo, Igor Kuka Kaveta. It's a gun, but I had to attire. But I had to attire a car and got back to the car. I did. I forgot about guys and I did. I'm a high class. I can't talk about a hack as easy car. Gun, how about I had to attire a car? I just got him on the car. I'm going to go to the house and you're going to go bo ko ba tsho mo ga tsa tsa se maka ko itiru a ke nna ba do wa tswe ende se ba ke sina go ya ba ga ba so se nang yo ke ya e kra ana e kra ma bora e kra ko yo am be a ke mo tsho ga ra fa to wa ma ke tsho ga sina tsi
0: Yaman Kim Dang Huaraqua on Faki Huan 110. Only Sopa Kafa Terebatan Kukuramanke, Yemenitan, Chang Mustafa, Algeria, Waki Huan. Tweet you on Ibola Guan Huara, Akutane, Koma Central and Kuraman Kistafa Bulatan Huara, Tanguichipa, Chunga Rapo Monkey, Kantanawa, Anghara Ketcher, Katane Bulanga, Chiwan Kalchera. You can even tell about some gay Kokomanke. I'm water. I'll get out of the Ibrequa. I soon get confident into the little trunk and get a truck tower. Put a county. Fashion get it here. Get Dr. Pieter Mulumela Stadium, South Africa, at Kwankia, one Gikwan. Under 23 Algeria, under 23 Tana, one Gikwan. International friendly match on Kay Gay. King Gikwan, little quick Gikwan. Wachang ke kwa kwa manke bukin wagha make na na akwa kwa ki kwa wachang ka manke bola make na kwa manke men of the men ma jugin gaitane wachang ga kwa so bola tudru den jugin ka likwa akuma ge xf mon mutin chiwa kuma kini khasa ke bola makai ge den ne ki kwa kwa ge nchi ge ons parcha ge ge magi den kwa kwa jumin hu yelo kat ki kwa jumme jugai ki kwa na mangi ga ga ki kwa anteri bacha ko kwa mukha yelo kat ki kwa anteri bacha ko kwa so bola kwa ge tudru den ko kama ko ya kama tudru sila min qari ko Che studio suka te
2: ona reten seven o he ta khono nie ge fm tsa ba tsa skate mo ne te ke fire tsa mo go tao 650 minute se go tao te tsa o kara go ha fire ga minute e ya go ha na nne ke te mo no algeria no south africa ona 23 kwa kha kwa we bora we krena no tswitswi go ka kwe ya kwe tao gerina ne tsan on yo kara tsa one sa twen bora nge utsha ti utsha o tlhokwetsano we sentsatam te aswere ma te utsam e kam dam saka riko rix maliti ta khono kapi fuchs kongola ta te ke kharane tsan o yo kara tsone sa twen bora am wo kresenan egypte inde te mono u intse ba fana ba fana ga swe qe sa hiengwe na jite te go ta o xa e go tswa go ga ke tsam tsike te ana gwa hi te o sa ntse tsan o yo kara tsone sa ke eng khojerado he te kha o aqwe na adan temu te ke foi foi kamoga go tsamji ti dorotam te twa go ta usireso anetse akae ku kona e firika kwartela te mono te se kwe ta o cheng ama kwa ta kuri e kan kia te tuko jite tuena ava sivere kate ya oro kwa tim akwana e kwa hang ej e ya ti je kwa nanta e kara kwa inreta kwa e kuji ati kago kona e ti am te u tam jiki inde u kuji ate mua tarita kona e cha koro koro sena tenum cha klasina te kwa e cha govem akwana jika cha desen cha kuruwe ki he tam jika te mu cha desena tenu kwa nye sike cha cheka kwa kwa e kukwada ti akwana jite u in e jiki te kwa e kwa gono te mua gofiri kwa kwartale chanata avasire chanata I kareta neti gara kago kwa e kam jike te sure kwa e kuji ayaka te kwa nande tuwa te kwa mjika kwa nate cheche kase na ina huwa kubeta kwa na ingwe jika te kwa eta te ojao akwe ute kia te kwa antia ne temu nimkhom kasene te akwaragwe akirich akiyisen gaj akwana jike tsan onyo karakteruni sakien kai kuti ajitete kwetao kai kutswagwe ne tiwani soka timia kwete tsan jike kwete kwate kwetao kai kutswagwe akwana jike radwe khom karakteri tak egate kona radwe tsan onyo karakteruni sa twen kara sonda avasi akwata poipo kama kwa kama kwa tsam jitana te siyo kwetao gerita seisisika.

Ona riten siaveng o he tachona niyaha FM teki kamete mo no foifoe kata kwe se ishamene te kwa jite se kweta ujao karakwa hatra isen sonda ate kwete hao kwa te se kweta ute mo no se is irisika te utu njama kherika sahia ngun ne tiu anisoka te mo no te avasieta te tuwa kweta utasen kai kwe kai kutwata kwa na etik an ohio karakta unisa nga mte mo utasen kwa deradwa ki kai kuam kwa na utasen te utkunji asao ka kwe te ukeiku inhe ngomo kum kwa na etemu utasen kwa da kwa na jike chaga se tshotsa o ke ko he aba se tsa mook e foi kurengi e gono nge close ke tisisa ke a te tim kurengi e gono nge e dango se ke tisisa ke a te nge e tswana te tsika te na te gote na te kare mate ena procurere si ena doctore si ena fry ke a ka khwesi a tlhotse a te kare mate a tlhotse te kare mate tsamje ka te muga nta a tlhotse ya go be a tlhotse tswana tswere dza uno tswana tsaya go tswana di a kwana e tengye a nyo go ta umuno nwe vyeke si kama tesike temo no nye nyamate vyeke sike kwana kusu na kweta uswire su oka siyate akwana an onyo karakta unisa kiri te kwana avasika te kai kutwa nde ukwana jika te uswire su oka siyate akwana an onyo karakta unisa kiri te kwana avasika te kai kutwa nde ukwana jika te ena akare

siebe o he ta khono niege fm de ke foi foi kama go ta kwe 23 minute nge gwa ha ne classen so ane tetwa ta tete xa e kwa tene tsan onyo kara tsone sa ke ntsamjite xa e go tshwara ne di garaka go ga tswana sure ku nwa kona sure so ene tse kungwe tsan onyo kara tsone sa ke ri kwa ne khuri o kwartal tsike kungwe kungwe ta matsa e ive ta tim kona her sinang ta qite go metre na yama go ta o hisa a dzau jingye go e gatsi a tleu ka ta gono khaga examen tsamjike ndeu go tsi a tsa classen retana a tsetsa e ya go tantsa nta a go ndeu go tsi tsa classen reta a kona tsike te ta ma hitio te jara te utswana te tshetse ena e sure a kum ta gono gana o sure dzau tse muto a e soka ya go ta o him a ono ti garaka go ga sure tswana class siki qeqe tsan onyo kara tseone sa kere kwana e tsogo tse temu mi trina ka msika nqaqwe e tsa qeqe re ta vetsa nqeta ya ngobo nqe tsa swete tsuno e ti nabe ke kenya ti ke tsa wesen nawo ka tsa gasa na go ta qwe no mi trima teta ya swete nqe go tsa examen siki qakwe examen qamse ke ne tsuno tsa mim khaba nde a mi trima nqata dim xa seni tabe go buka o ka hambe go amsika amanqai akona tsika qeqe ra gono temu tu ku tshwadi mitre am mitre ende tsa dzaro xaya tene tsa 20 kara suredzao akoma am azite un checkout o kya inketsi to checka we sendra ti Reinhard Kulabeka punda tonde tsaita na takhe ha ne tiyo tekxe uku kana te 6 iresi ota.

romance de tete cya mathe mtsanane de akade asises nevoi khamenete te munise kwetao e yakwa se sirese yokwetao qati sanete reinard kulabeka punda can onyo karakcaune sa ke ngicamje adonde jamana han keke kujitiwo hajiti canceune sa khade ncam kujiti qhayi kuchwara jiti ceune sa ceuce wade came yakwetao xuwa khwanqede u 22 kungubeda abana qayenzi kitoti kya ukhade betwa nakwetao radio ececerete yakhaten ti uanisoka timi yakwe xeusena eyaho te qhayi kudan to utsheka wesenra ti Reinhard Kulabi kapunda eyaho te qhayi kudan.

ezebuqansi katemele zezi number 7 amethemo rokanikana kwa bafana bafana kwa gamsika tsa ngiyoza zezi number 26 ma jakon zezi number 8 muremi khamtyama kha avasi yakotemo rokatsa ngiyoza bafana kwa gamsika kana zezi number Yemane ezep kwa gyamsika tsuya kam gyoma abase ko tsana namba fana namba fana kwa gyamsika tsam drink gyoka abase ko tsana zezen 26 mane 80 mane le ma 3 mata tema ro kwa ngam ka na abase ko tsa player ka ye ka abase ko tiar ka pio ro tsue ta mi tio te mo tsue ka ro hata ba fana ba fana ko dinga za khara khara tsam se ki ko ka ro tsala defendam ki ngam ka tsil amal ka uta ko kam tama na za tsala to okun Simam kya ma kya sen kare ko kya kara tam so gi te ma rukan bora gwanam katina na nza bora te ma rukan ko wako sia kata ezep kadi bora te ma rukan ezep kadi bafana ko au ta ko kara tam so gi ta gi bora guzne kata ezep to tre se de bafana ko ngi kara tsrebun ngi sre ka piero kera te beto am zen ko bora singi ko kara kha ezep kadi bore temer ko tarare defendam ki amma o te ko gam da pasenge ro tam sing zezi na matri dan ko mta bekara ko tu ya ge kara kara ke ke ha bora temer ko tam sing garam ka tin ka play ya jan ka piro mi ya ge ro ta tam sing ki sezen fiar ta community o ta gi te ya akhwa wanam ka noto noto Chemu adukan kuwa agiawa dance manisa tap yewaka chama kanga kwe beku beku ade ezep kaji ka ogi pasi ya kanga kara kare kwesen kore kya sindre ki bura kusre ki yakata tu yenge kara kare tsako ni gyam na zez number 3 au ta ko kwata de ka ke ke ka pasar kwe ya ko demen ba fanan ko di tu ya se ko ngie kara tsamze ki ka pyoro mi ya kara kata Chuka kwe tiyo mana tiyan ezep ka ngiyom zezin nama chonji kam tema ngiye kaya ko suko ya sesen fiar ta ko meni tiyo tagi tiyo ka tiyo mwadu ka anu picho kam tema kouchi mati icho nga masa ki arin ngiyo ka kien kara teta chain kam tema tiyo mwadu ka anu kouchi ki pa maa wati wala ka chini tapi oro kwe tema rangyo kwa tema gwaram ka giyaku ka tiyo mungu ka dote kere vriki ke kainza kuwa mwana kusaya kare vute zizi nama 15 kham tema chi kham matuwa ka yamna jamu ka tiyo na khom tsewe kara kama kuya gure amsin kama kuwa gure na kuwa go diya ka kama kuwa gure ta kya kya tak nana nana ka pasya chara kwa tamsu gabe kama kutu kwe ya kata tamsu gi gwaram ka tiyo bora yangye ka kum kaya kata tapi oro tamsu miya kera kata 7 fiar ta minute o tsage te ya hata bafana kadi bafana kadi te mo de kan za kya chat to sen khara go dan to garam kadi en bora singe ko le niya ko tara kha giya ma tara kha tsa se ki e zeb ka qau ta kho kada te mo de kan a kan fiar ta minute o tsage te ya ha to sen khara go kya chat ki we ya go bafana ko darana ko blanko ya ra tsam sibara ya ngie ko kampen za ko kata chain kham tama su kar ko ko ko kata ezep ka to ni sa gya wa the second half ta mi se na kwa qulu a qulu qulu wa ko temo de kano ka kara ko sa bafana ko temo ko ziri ku kara ko tuna to kya ta kara ko ngievi ngievi sen ku kara ko temo de kano gyam na gyam temo ko gya wa de qulu ezep ka ta kara ko sa tsam su ki a tsam su ki tin chain kham tama kipa ma we ya ko ta bora tsam so sun kara ka darana ya fir october sona ka tres ka ten ya mate friendly game ya tsam mus ya nu ma kare ka ta ya te ma dukano e je bafana bafana esa bora engge ko ko gyam ja kara kha

ke ya ne shonda ke te kala tin ta te tin kana twa te ne te ya khabana ku ko khabana ku ko ya de ko nan ta mi et chanem ku ya ti khuji ti u kre ke wo ko nan nye te chanima ti u ka tsaka go ko nan nye te a khuji tsa chanem ta ka ai go sa nya a ko nan ki kere ki o ke kana ko to teo yoy ka kha o kolo san o to kere ma kabu ka kham de to ha de kham ka ja ham be di kha kere ki ma mam di be kere ke ta ya nu ko ra san ka kha ta ke nim ka ko to to na ko mu an u ko man na da ke ma ku ye dire ma an ga ki de te a ho ji yo ga ta a ba si ta de ke na ko ke nim ki kha kore kon tama tuye de kam magi tsa tuye de kharim kuye tsa kha o den kwena tsa mu tum tse ga ke ke tre tam no dita ma ga di togi priekete kwana ki to di mu ko prieke mi ye de be de kwana tsa tre kha ta ga ta tsa tui ga nga wa ga mut nga ta di kharim go be a di teo teo ka nga go an lapra inda sala prasen mte ya nwinu inda te la prasen ka ya kanse tie trao tio kuye dem ko ma tio kuere tie dem ko na tio tita tu kwa nwin ko na tie da gya kwa tie dem ko na ala ka dem ko na ana timuti na ko timuti an hie ko kuzi khatoro ka te khae timu ada za kene ma kwasen champotlo dem sa gui tsa tlo go mo tsa bible tsa khore tsa nyu kwe ngabe la bra shun khu ye dina de a da be kenem tsa kenem tsa o te ya ka o rwa tsa kui ji tsa ke ke ji tsa kum ka ji tsa o kya re shu so so ka kenem ya ba de kwa na ho ji kui a ho ji ko ka to di me gwe ka bu ka kenem ki yo ka ha hin te tso me hin yo ka thom me te te ji Teng a ka de ga ko ma de ki te de ga am tom de kwa na ga am tom ka Teng a ka de a ma de ki te ga o pom si kwa na ka am pom si za o de ti kwa te kwa za o ta no ju ko ka de pa ka de ko mu kwa na to ma na do ko amen ka me de to am ka de ko mu kwa na no to ma no a ga bu ko he to de su san kene ma kau ko ma te amo kwa no te kya re kara kene ma am